0: Kapin sa 91,000 ka mga residente ang naapektuhan kini sa ashfall gikan sa mayon na volcano samtang nagapadayon ang clearing operations. Matod ni Anna Onghoko, may kabat sa 26,654 ka mga pamilya o 91,000 ka mga individual na apektuhan samtang 41 sa ka mga barangay na tabunan kini sa baga nga abo. Giingon niya nga grabing nakabalda sa adlaw-adlaw sa mga kalihukan ng ashfall bisan tuto ka barangay lamang ang dili naapektuhan ugway gipatuman usab nga force evacuation. Nagapahinabo kini og peligro sa mga motorista og nakabalda usab sa trafiko samtang naapektuhan sa mga supply sa tubig sa pipila ka mga lugar tungod kini sa road clearing og napugos ang mga residente nga mosalig na lang sa hydrants. Dugang balita Pilipinas, human ini.
1: D-Y-R-D Balita Pilipinas.

0: Lugang balita, Pilipinas. Ito ka na to sa Tire Queen. Goodyear Service Tanker, first stop in first class at Tire Service. Dalan Binansyo P. Inting Avenue. Dakbayan sa Tagbilaran. Ugot nga gi sa likway ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Mga panawagan sa pipila usab ka mga kanhi negosyador. Ablihan pag-usab ang peace talks uban sa komunistang grupo New People's Army. Sa usa ka seremonya sa Lawag City, si Teodoro miingon nga dili siya pabor sa bisan unsang negosyasyon tungod kay matod niya ang mga Pilipino malinaw na. Apan ang mga rebelde mao ang hinungdan sa kagubot. Ingon man, nagapagawas o panawagan ng mga kanhi miyembro sa exploratory team alang ka na sa back channel talks human sa engkwentro sa Negros Occidental nga may kalas kanig 19 ka mga tao.
1: Gipakaway bilis sa Korte Suprema ang pagtangtang sa serbisyo ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang man siyang investigasyon sa katigayunan ni kani Presidente Digong Duterte. Sa 28 kapahina nga desisyon nga gipagawas nitong Mayo 2, gipalig-on sa Supreme Court 3rd Division ang hukom sa Court of Appeals nga ipakaway bisa ang mando sa buhatan ni kani Presidente Duterte nga nagpahamtang og silot batok ni Carandang. Gumikan niini, mihukom ang Korte Suprema nga dunay katungod si Carandang nga makuha ang tanan niyang benepisyo sa iyang retirement.
0: Balita sa gawas sa nasod o ang paugnan sa kusog humanili.
2: D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaibanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawas sa nasod at grato sa Tire Queen at Goodyear Surf Deck. May paggawas ang pamahayag si U.S. President Donald Trump. Ngawa siya matagbaw sa pinakabag-o nga tanyag sa Iran alang kini sa usaka negotiation. Nagapasabot nga mahimong magapadayon ang tensyon o panagbangi. Samtang Iranian Foreign Minister nga si Arachi abli ang Iran sa diplomasya kung usbon sa Estados Unidos ang ilahang agresibong pamaagi apan nagapabilin sa mga alerto ang ilang pwersa batok sa posibleng pag-atake. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na balita sa paunan sa kusog.
1: Sanata sa basketball sa NBA, human ang 44 katuig. Subling minaog ang Philadelphia Sixers batok sa Boston Celtics sa Osaka Playoff Series sa Game 7 sa Eastern Conference Quarterfinals. Kini nagtala sa score nga 109-100. Kini ang unang higayon sa kaniadtong 1982 nga gipildi sa Philadelphia ang Boston Celtics sa playoffs ug usa ka makasaysayanon nga kadaugan nga maghatag og dakong momentum sa Sixers sa sunod nga round. Ang Eastern Conference semifinals kun diin ilang ikaharong usab ang New York Knicks. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog ani Azzy Leonard Simbit.
2: Sa natat sa boxing, wala pa'y mansa ang record ni Japanese boxing star nga si Naoya Inoue kini humaniya mapildi ang iyang kababayang si Hunto Nakatani pinagi sa unanimous decision. Ipakita ni Inoue ang iyang kusog at ubangan sa kapin 55,000 ka mga fans sa usa ka sold out nga Tokyo Dome. Napadayon ni Inoue ang iyang undisputed super bantamweight titles ug nagpabili ng iyang panaghari sa maong division. Si Inoue nagidadu 33 anyos at na 33 kaaway nga wala pa pilde, lakip na ni ini ang 27 ka knockouts. Kini ang ikapitong higayon nga malampuso niyang nadipinsahan ang iyang titulo. Samtang sa laing bahin gipamahayag ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao nga usa ka real fight ang ilang panagtagbo og balik ni Floyd Mayweather Jr. og dili lang usa ka exhibition fight. Mao kini gipaklaro ni Pacquiao tungod sa mga taho nga wa magkasabot ang duha ka kampo tungod sa komento ni Mayweather nga for entertainment purposes lang. Ang maong away ipahigayon karong si Chamber 19 sa The Spears Las Vegas ug makita kini sa Netflix. Kanyang duman nga una nag-abot sa ring ang duha ka mga bagitang boksidor na itong Mayo 2, 2015 sa Las Vegas, Nevada dinidaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, miatras ang singer-actress nga si Sarah Jeronimo sa pagtambong sa Aurora Music Festival gumikan sa panglawas ni ini. Nangayog basaylo ang management team ni Sarah tungod sa gibati sa lawas ni ini o gani gitambagan pa siya sa ang doktor nga mo pahuway. Ipahigayon ang nahisgitang music festival ni atong Mayo 2 dito sa Clark Global City, Pampanga.
0: Bukti sa peso kung itandi sa dolyar mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar sa 61 pesos o 28 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 22 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal, 16 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 34 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen na Goodyear Service. First stop in first class, Tire Service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayas, Tagbilaran. Aging palapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service, ang mga pulong sa kalam.
1: Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, way butang imposible para kaniya. Tungod kay ang giya sa kaitasan, anaa kanunay si mga tao nga nagduman sa iyang kabobot-on.
0: Mokanto ang nagbagang balita. Karong buntag ngayon, nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol. Kisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Sa nga nasab ni Sir Rachan James, ugang Gilbert Tulo, pangatwang at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Fred Bo Forever.
1: Og kini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
0: Kami labas ang kompletong balita din is DYRD may buntag.
3: DYRD Kisaligan 102.3 Kiss FM.

0: na dawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, Iskinuong Ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogramog angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong lunghan. Uy, og makaya na ako ulakag layo-layo. Maya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Og nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gindi kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayo kaugalingo na small cath lab.
1: Mahayot ay ma, mahayot ka di ay nga maulag imo nga sinati.
0: Maulag ginak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram suno si man na.
1: Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Strong sa una.
4: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
7: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
10: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
11: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Good morning kiss.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo. Magbabalik po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ninyong mga katanungan at health concern na. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating mga katanungan, sa ating mga kamakabuhay. Babasahin po natin at sasagutin po natin ang mga ilan ito. Para sa mga gusto pang umabol, mag-text lamang inyong mga katanungan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our text, Sir Makabuhay Day, Doc Ben. May coronary artery diseases po ako. Lagi po akong hinihingal at mabilis na papagod. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Rina from Langko, Tabato. Opo, pwede naman po, no? At mahalaga ito para sa kabuuhang wellness. Well, anyway, ang coronary artery disease or CAD ay nangyayari kapag may namumuong cholesterol at plaque mismo sa ugat. Kaya humihina po ang daloy po ng dugo sa puso. When it comes to the wellness and scientific basis po ng EXL Makabuhay products para sa coronary artery diseases, from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na may natural anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapaluwag po mismo ng blood vessels, garlic at cinnamon, kilalang papababa po ng LDL cholesterol at triglycerides, uyabano at mangosteen naman na mas mataas po sa antioxidant, tumutulong na kontrahin ang oxidative stress, ginseng at spirulina na nagpapalakas mismo ng puso at oxygen transport mismo sa dugo. Importante din pong tandaan po mga kamakabuhay na limitahan po ang fatty at processed food. Regular na ehersisyo at least 20 to 30 minutes a day. Uminom po ng sapat na tubig at i-manage po ang stress. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet once a day. Alright, we have another text, Sir Doc Len. Dati po hirap na hirap po ako sa pag-ihi dahil po sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi, puyat po ako, paulit-ulit po sa CR, pero konti lang po talaga ang lumalabas. Pakiramdam ko lagi may naiiwan sa pantog ko. But after 2 months ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na ang daloy po ng ihi ko at mas bihira na lang po ako na umiihi sa gabi. Maraming salamat po talaga, Marlo from Pagadian City. Wow, glory to God, no? Ang prostate enlargement kasi ay karaniwan talaga ito sa mga tumatandang kalalakihan. Dulot po dahil sa hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang naitutulong po sa kanya po ng EXL Makabuhay products dahil po sa makabuhay, turmeric at ginger na may anti-inflammatory na nakakabawas sa pamamaga po sa prostate.

0: My Choice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag!

0: Buntag Love.
1: The new Kiss FM 102.3 is 9:35 in the morning. Kiss my Buntag Love on a Monday. Cyrus the Virus checking in until 10:30 in the morning. And later on, I got Richly Water. Yes, at tangi ka rong tataod, ha? Yes, good morning sa tanang mga kakiss na today sa Paso Nangka Restaurant. Sa atong mga guwapa diha ng mga staff. Good morning yung tanan and also sa kitchen section diha sa Paso Nangka. Good morning sa tanang mga kakiss na today sa Payag, Sayas, and sa Dale's Atery. Good morning and also diha sa Unitap and Unity City. May papaminaw diha. Hang up for the fiesta party tonight at Barangay Aligway Maribohok Bohol. Yes, sa tanang mga taga Aligway Maribohok Bohol, get ready to party tonight. Yes, to get powered by Garsuta Lights and Sounds and kauban sa nato ana si DJ CG Isidro. Atong kauban ana sa spinning karong gabi mga kakis. So, kira kids na diha, tanan taga Barangay Aligway Maribohok para sa fiesta party ninyo karong gabi. And also sponsored by SK Chairman Jesua Caredo. Salamat kayo sa ilang SK Chairman diya si Jesua Caredo. And sa tanang mga crews and DJs sa Garsuta Lights and Sound. Good morning also to Joseph Cacho and to Jonas

0: Radio Kiss FM 102.3 is 9:59 in the morning, mga ka-Kiss. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na ito diha sa Unitop and Unit City, sa Shoppers Mart. And good morning sa tanang mga ka-Kiss na ito. Ano, minaw ko ito, mga tri-cab drivers, VHAR, bus drivers, tricycle drivers. Good morning yung tanan. And sa tanang mga jeepney drivers. Yes, thank you so much sa tanang mga nakiparty kagabi ide idea sa Barangay Kanlimpong Basak Dako basketball court. Good morning sa tanang mga kakis na to diyan. Thank you so much sa tanan itong Barangay Council sa Kanlimpong Basak Dako Albor Bohol. And happy fiesta sa tanang mga taga Albor nga nag-celebrate silang fiesta today. And powered by Queen Magic Pro Audio. Salamat kayo Sir Edwin Toyogon and to Ma'am Gina Toyogon of Queen Magic. And to Bro Onel, DJ Onel, atong kauban kagabi eh, sa maong fiesta party diha sa Barangay Kanlimpong Basak Dako. Karong gabi eh, ha, kita kids na diha, ikalimot diha sa Barangay Aligway Maribohok para sa fiesta party to, powered by Garsuta Lights and Sound. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Mayong Buntag Lab.
1: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Strong sa una, herbal strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
8: Engineering ko, sir. Dead any, sir. Tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko. Nga masulubog ko kalipong. Yung maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang. Puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya. Pagdagan sa pipila kaadlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karong kaloy ang sagin mo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 o may TC Radio lang akong ginainom, sir.
9: DTX 500 highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hala, kanay?
13: Wow, nice!
12: Kanay ba?
14: If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
13: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
14: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
13: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
14: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
13: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
15: Reactivate! Let's move, let's groove!
16: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
17: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
16: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
17: Go Wellness, go Reactivate.
18: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life.
10: Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
12: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
18: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
19: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
20: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
21: Let's go, Lola!
20: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
22: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Unilab yan.

Kiss FM 102.3 17 in the morning. Kiss Mayong Buntag Love. Good morning sa tara mga ka-kiss na to diha. Naka-tune in always sa Kiss FM diha sa Unitop and also diha sa W69 Sports Apparel sa Unicity. And good morning sa ato mga ka-kiss nga naminaw karon sa Heidi's Barbecue and Tasky's Barbecue. Salamat kaniyong tanan diha. And sa tanang mga taga-TCC diha, Tagbilaran City College, faculty and staff. Good morning sa niyong tanan diha. Salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM. Sa Kiss, Maayong Buntag Lab. Good morning sa ato mga ka-kiss karon nga naminaw. And sa tanang mga drivers nga nabiyahe karon mga orasa. Itong mga estudyante diha. Itong mga wa pa na human sila mga exam. Good luck sa inyong mga exam ha. And good morning and sa tanang mga nag-fiesta karong adlaw. Happy fiesta niyon tanan. Also, happy fiesta sa tanang mga taga Albor. O ubang mga barangay karon nga nag-celebrate silang fiesta today. It's a fiesta man on Kiss FM. Yes, your event connection mga kakis sa iyong fiesta celebration. And good morning once again, Barangay Aligway, Maribohok. See you tonight sa tanang mga magi-party diha. SK Chairman Jeswa Caredo, salamat kayo sa atong SK diha. And sa tanang mga SK officials o mga friends na to diha sa tanang mga kakis. Si Ate Rosa Garsuta diha sa Garsuta Lights and Sound. Salamat kayo yung tanan. Good morning. And ay kalimot ha, sa tanang mga staff na ito diha sa Kalape Butika ng Bayan diha yung naminaw sa Garon o Kiss FM. Salamat niyong tanan itong mga pinalanggang staff diha sa Kalape Butika ng Bayan na mag-grand opening sa din sila karong May 8 at mang sa Ramiro Community Hospital. Yes, good morning sa tanang mga taga Kalape Butika ng Bayan. Thank you so much for tuning in to Kiss FM 1019 in the morning. Back for good on Kiss FM. Kiss, Maayong Buntag Love.

0: 练了好吗？
1: 我爸。
0: 努力了好吗？
1: 我爸。
0: 努力了好吗？
1: 我爸。
2: Nanong dugay agad mawala anang sipuna ma.
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-NeoZep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
0: Naulian na ka ma?
1: Gahapon pa!
0: Ah, kuya waoy!
4: Basta NeoZep Z Plus Forte, karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy, gikan sa buntag, paingon sa hapon, maura yun siya, kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
3: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubda niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumika niini nahimugso kining tulumanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulumanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Richly Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

0: Okay, good morning sa itong mga kaigsunang Bulanon. Ilabi na gyud sa itong mga suki ng ating paminaw, mga higala, ning nagunang FM station ng atong probinsya sa Bohol, ang Quezon 102.3 FM. Laki po sab atong timbayaon, atong mga Facebook followers, no? Labi na nini atong mga kadugong Bulanon nga nadia sa nagkadaiyang nasod, mga higala. Nga kanunay usab nga nag-view, no, sa matag programa dinhi sa Kes FM, mga higala. Kaninyong tanan, mga sano o mga sana. Happy Monday o welcome na usab sa atong matag-Lunes nga programa. Hatod sa Richly Water Corporation. Takna sa Richly Water, mga higala. Din gituyo kinigmugna nga tulumanon aron magsilbing tinubdan sa impormasyon, no, sa ato mga kaigsunang Bulanon. Ilibin na yun sa ato mga konsumidor, mga higala, sa Richly Water, inguman sa Luktub Water Incorporated. Nga nining panahon na, nagkataas, mga higala, ang subscriber o napay nakapila ng mga applicants, mga higala. Muna nga, matagad lang Lunes, inguman sa adlong Sabado, dito speak si Bianan, inyong babati ang takna sa Richly Water, mga higala. Osbon ko, welcome, kamuntanan, sa ato nga programa. Aron kamo masayod sa pinakauhing updates, no, sa mga ongoing nga mga proyekto o sa padayon nga pagpalapad, no, sa expand sa mga linya sa tubig, mga higala, sa nagkadaiyang barangays, lungsod, no, ning atong probinsya sa Bohol. Sa gihapon kaninyo higala sa kanginan, makauban nyo, alan istoki mamang hantod kita alas 11 ning sayos kun tuhon miligan ng adlaw nga Lunes, Mayo 4, 2026. Unya kauban nato karon ang in charge sa customer service, mga higala, nga si Ma'am Pam. Ma'am Pam, good morning ug happy Monday kanimo.
1: Good morning, Sir Alan, no, ug happy Monday sa tanan na ilabi na sa atong mga listeners ug atong mga consumers nga naminaw. Ug ako pong atimbaya, no, atong kauban sa opisina, headed by our GM, GM Al Kalinawan, Sir Dan, our AGM, Sir Dan Burs Bereso, ug si Sir Nick, no, ug apilo na to si Sir Jesse. Hello, Sir Jesse.
0: Ayaw kalintina.
1: Ayaw kalintina, Sir Jesse. Ito
0: na admin. Si Ma'am Bern.
1: Ma'am Bern. Si Ma'am Bern na. O atong mga kaubanan po sa patrosinyo nga planta, sa Lubok nga planta, o ingon manusab sa Trinidad nga planta. So, makita na ito nga medyo niinit na after gawan-uwan gahapon, Sir Alan. So, malipayon mga nami dire para mahimong medium para sa inyong mga pangutana o updates.
0: O niya, atong timbayan, atong veterano nga konsihal diha sa lungsod sa Lubok, no,
1: Kagawad Erwin.
0: Bakyal. Good morning nimo diha, Yor, ha? Karon pa gyud na receive nako imuhang reply sa akong text, no, dinang ni Ma'am Pam. So kaninyong tanan, mga lubukanon, maadyong sayong kauntuhon ning adlaw nga Lunes, mga higala, no. So karong buntaga naghantag ipaambit, mga higala, no, kasayuran o galabaw tanan, pasalamat nga ang system, no, sa atong kinini ang duha ka planta sa Barangay Patrosinyo, ang unang planta sa Richly Water inguman sa Luktub Water Incorporated, nga mga almost 2 weeks na siguro nga nag-operate. Nalipay tayong maayo na ang dagan. So muna karon, ang focus na lang karon sa management ang marketing. Muna nga daghan ang mga lugar karon din sa palibot ni atong probinsya, labi na sa mga existing nga mga lungsod ug barangay nga padayon ang ekspansyon, kay daghan kaayo ang nakapinding nga mga applicants, no. So makita nimo, Ma'am Pam, nga grabe, no, na taas gyud ang demand labi na karon, yes, init karong panahona. Yes, so sa di pa ta misgot sa unahan o sa bauban nga paghatag sa mga latest updates, may gala atong siguroon ni atong trivia, kay daghan ang nangijawat ini, kay tiaw bagod og ikaw moy makatubag, una makapadangat sa tubag sa atong pangutana nga simple kay pangutana, gituyo gyud ni, mga higala, aron hatagan ato higayon ato makisunan nga dugay na intawon nangandoy nga makapakonek sa Richly Water o sa Luktub Water. Ang problema kay kining apike sa panahon, apikes panudlanan sa atong bursa, lamin na rong panahon nga niyata sa krisis, may higala, nga di gyutiaw ang atong na sinati nga kalisod sa ato mga kaigsunang Bulanon. Muna nga gituyo gyud kini ug hatag sa management nga dunay promo, no, paunhanay ra ni, no, sa kakugir gyud, kay ngano og ikaw may makapadangat usbon ko sa isaktong tubag 100% nga libre nga koneksyon gikan sa Richly Water. Kung ugaling na wahay lang kag jutay, sigundos baron, 50% ang imuhang diskwento. Plus, sayop imong tubag, gagakugi ka pan sayop, no? Adunay 20% nga diskwento gikan sa Richly Water. Okay? So, di tayo maglangan. Atong ihatag ang atong trivia pinagi ni Mampam, no? Tingali, ihatag sa una na to ang atong hotline.
1: Okay, so ano yung ipadangat, no, inyong tubag? Smart 0960-271-0641. Akong usbon 0960-271-0641. So, atong trivia question. So, unsa, natay gitrabaho karon nga water treatment plant, no? So, unsa man nga water treatment plant ang hapit na mahuman. So, asa na siya nga lugar o i-text ninyo.
0: Asang alungsod.
1: Asang alungsod. Oh,
0: para sa yun.
1: Kana na lang.
0: Siyaro.
1: Bisag lungsod na lang. So, unsa nga water treatment plant sa Richly nga gitrabaho nga hapit na mahuman. So, pirmi na to na i-mention din rin, no? Every week, I think, Sir Alan.
0: Mm-hmm.
1: So, ipadangat ay inyong tubag sa katong numero nga gihatag sa Lipadugay.
0: Okay. So, good luck, no? Sa ato mga kaisunan. O niya, kung ugaling, nakadaog mo, inform na mo sa ni Ma'am Pam, no, ang charge sa customer service. Unya, inform po mo kanos amo taure sa inyuhang kinini ang koneksyon. Mo na nga in fact daghan na kayo, di ba? Daghan na Ma'am Pam, mga winners na to.
1: Yes, daghan na tag na installan nga mga winners na to.
0: Mm. Mm-hmm. So iyawat na lang po, no, mga makatabang sa atong mga kaigsunan nga apiki sa panudlanan, kining galisod ni panahon dili gyud lalim atong kahimtang karon, Ma'am Pam, no, nga umikan sa mga kamahal sa mga nag-unang palaliton mahigala. Dili lang ang atong mga individual, lakip gani ang mga business establishment, gapait gyud. Mabitaw na nga katawa ko sa di patamisgot sa mga updates. Duna koy na sagap nga kining impormasyon ba nga adunay usa ka establishment, Ma'am Pam, no, sa ni ka resort nga ning dangop sa kurte kay ngayon siya og DRO nga gani gi grant ang iyahang petition ngadto sa usa ka municipal treasurer ngano gumikan sa Byronon kinta sa business tax nga hinlabihang dakua millions unya ang pait labag yon kay og basic kas balaod, no, naagigilagda sa balaod nga mo ni percentage nga imong pagabayran. Ang problema ang iyang kanang kantidad nga pabayran niya ngadto sa usa ka establishment, usa ka resort. Basis yang bana-bana. Ha? Hangad langit ba? So daghan gani natay pipila ka kopya sa kanang order sa court, no? Nalipay tang gidasunan gyud sa korte ang petition, no, sa usa ka petitioner sa usa ka establishment. Ang kinini ang ning grant og sa TRO. Tigliman ka nga nay gipang-cite nini unsa imong mga section sa terms at times of payment, surcharge and penalties, no, nga on unpaid taxes. Na dinhi gi-cite sa maong kini petitioner unya gi-cite pod sa lakip sa order sa korte. Mauna nga kalabot ining usak ka civil case number na numero, a petition for a review, appeal from the denial of the tax protest. Ang paito ba yun ini kay kining muraba o dili kahatagan o business permit kung di ka kabayad. So muna ay sakit. Unya matod pa sa korte gani nga injury to considered irreparable. So murag maog laktod murag serious damage kita nang adto sa part sa petitioner, no? So nindot punta kanini ato ning palapdan o gisgot aron pod nga makahatag og katinawan sa pipila ka mga municipal treasurer bitaw nga dili magtan-aw di magbasis balaod sa pag-impose sa mga buhis nga dili pod sila uban dapat sabto nato nga dili tanang mga business establishment karon nga motawag nato hamugaway ladaghan na nagpait. Tingbitay iro umgron kaya labi na dunay mga uban nga mga establishment nga nag-repair niya minus kaing sud nga income, so dapat tanaw na nimo, no,
1: patay oil crisis.
0: Mo na nga mo ato lang ning gidikitan nga guys gud matag kanang kalisod ba dili ang lang sa pipila ka mga individual atong mga yanong bulanon nga gapait karong panahon na gumikan sa mahal, no, pagsakas gasolina gumikan ning kaguliyang dito sa Middle East, no. nakiusap ang pipila ka mga establishment ingon man kining mga nabuhi intas turismo, mga tour, mga hotels, resort galisod, no? Ganay akong nahibaw-an panahon sa last administration, daghan kaayo mga turista nga mga insik. Daghang nahibaw, daghan ang utana na ko, nga naman karon nga gamwa na may gamay namang turista sa unang panahon, previous administration, pila ka flights direct. Bohol to sa ilang lugar, China. Pero karawa na. Ganay dunay usak ka Chinese nganing abot dias Panglao International Airport, gipabalik. Ngutan na ko sa akong igo nga immigration, kung sa may diferensya sa Bohol o sa Manila. Kaya ang gusto, ang nitabo, kinalam agi sa Manila. Di ka pwedeng direct Bohol, Panglao Airport. So, nagtoko o naipalising, nagipagawas, unsa ba, order ko no sa presidente. Mura ba o kinalam, muagi usag ka, o na anang, bunsod pa ni, mura muagi just bunuan. Wala nga, nakapikto na eh. Sa turismo,
1: yes.
0: Kinini ang nagpangitabo karon sa atong mga pipila ka mga turista sa pipila ka nasod, no? Na may gani sa Bohol nga doon na ay atong naging adlaw, direct Japan, no? Sa ngadto sa Panglao International Airport. So medyo makatabang ni kung galing magsigisige na ni no daghan na mga hapon nga mo turista nga mo bisita din sa atong probinsya sa Bohol. Pero mingkag mga Chinese mo gyutay na lang. Kay mo giipit ba? Tungod pagkaha kay murag kontra ning kasamtangan administrasyon karon og sa China. Usa na sa ato nakita. Mo na nga tingali ato ni malakip og hisgot unya sa atong programa sa dito karong gabi eh, kining tipik ining maong order nga gipagawas sa korte kalabot ining civil case, no? Petition for review. May tungod aning buhis lagi bayar tax, business tax ba? Nga nakatawa ko kay murabag hangad langit ning treasurero sa usa ka LGO nga wa magbasi sa kinini ang lagdas balaod, no, sa pagsingil og business tax mga higala. Anyway, padayon ta sa atong programa, sa kunong giingon nalipay ta mampam, no, atong ibalita sa atong mga kaigsunan nga human nga gi baklas to mga tubo niya gitawag og balik ato nang 10 inches nga tubo kay nang buto, so successful unya mahinungdan nga balik na og operate ang look to water, yes, nga WTP. So usa na sa dako kayong tabang nga naka back up sa atong daan nga treatment plan diha sa barangay Patrocinio. So kamusta naman pam suman nga nag-operate na, so inanay man tong gisakaan sa iyang frequency pasabot mga higala ang iyaha kitang pressure sa atong booster pump sa lukto booster. Inanay gradual kay lisod mapug imong biglaon og pakusog kusog pressure si bako oroy og mangbuto labi na gyud ang atong submarine pipe nga na diha sa kining mo latas diha sa kinini ang crossway adito speakers padong sa Islas Panglao, Dawis ug Panglao nga mo nay saligan gyud. Kamusta man pa? Mo say pinakalites karon.
1: Okay. So sa dili pa na kuya, no, na ko nakita nga comment dere sa Bilar sa Mayor's office, no, i-shout out nato sila dito si sa Mayor's Angel, si Mayor Tata Palacio.
0: Oy.
1: Naminaw siya nato ron.
0: Amigo, si Mayor.
1: So, Gina Liano ug Atininiano naminaw sila dira. Hello ninyo diha sa Mayor's office diha sa Bilar. So no update arita sa updating nato. So atong Luktob water plant, atong water treatment plant sa Luktob is ato na siyang gi-increase, no, to 55 hertz. So nagdagan na taron at 131 cubic meter per hour.
0: Pila
1: so,
0: maximum naman ma'am sa atong booster?
1: Di ko sure pila ha, pero kaya mo na nato masagad at 58, 59, pero depende na siya. Kung pila, gawin mo 60 kapin. Pero, oo, pero ato pa na siya gi-studyohan man kay...
0: Dako-dako mo muna nga bumba, no?
1: Dako-dako na siya. So, karon nagdagan na ta, 3.1 MLD. So, kana siya, mo ni ato ang gipadagan, no, padung sa Dawis Panglao, supporting na to sa tong, sa tong water pressure. And then, at the same time, mong ipahibaw po nga, May 15, ang schedule sa arrival sa filter media, katong sa...
0: Para sa RCF1. Pag kinini ang paghinlo na po sa RCF1.
1: Sa filter media, so,
0: usa na sa resulta, human nga nahunanaan sa management nga maghimog laing RSF3. So, ganim, usa na sa katabang. Mahinungdan nga, bawa pag mag-operate ang Luktob, Hinsaka gyud ang atong pressure no sa tubig gumikan sa kanindot pud sa kining RSF3. So karon aron hiluan na pud kita pud tong RSF1 no. So mintas tanto nga nagbalik nag-operate ang luktob. So muna ang gipaabot na lang ana pag kining trabaho ang filter media.
1: Mao na lang yun. So, muna nga, while nagtrabaho ta sa RSF1, so magpulit ang filter media, ang ni-augment po na na is si Lubok. So, exactly 3.1 MLD itong mahatag na supply ka ni Lubok. So, mga anak po around nga range ang mabawas.
0: Mayig yung pagkaplano.
1: Mayig yung pagkaplano. Yeah. So, kung ano, sa ato ang operations team, ay labi na headed to
0: saludo ko ni Engineer Al Alfredo, atong
1: so,
0: GM.
1: Appeal gina sa ato ang planning, no? Mm-hmm. So, kana siya, ato ang setup karon is duha man ang setup sa Kambuak tank, di ba? If duha ikuan, pwede na to siya i-bypass direct sa submarine pipeline. Or pwede po na
0: pwede
1: to siya
0: gravity
1: sa baklayong tank. Oo, through gravity.
0: Gravity, oo. Oh.
1: So, atong gimaintain ang baklayong tank, dili mo ubos sa 55%. Mm. So, panagana na siya if in case na atay mga repair nga na. So, dapat na atay pundo sa Kambuak at the same time sa baklayon. So, karon no, mga feedback na to nga na-receive karon is medyo maayo na, wala na takayo feedback sa mga walay agas, especially in Upper Sungkulan. Ato lang
0: pero nakaagas na sila.
1: Yes.
0: Oh, na pero di pa yun naingon ba o makaingon ta nga 100% yun.
1: Yes, wala pa na ito siya gitag as stable. Fine-tuning pa ta, so ongoing pa po ta sa pagpangita o room for improvement.
0: Pero at least, sa taon-taon, mura man ay reklamo yun, nagpabiling reklamo, no? Concern na to. So muna nga, relax lang mo diha, no? Dili pag yun na mao kung sa inyo na sinati karong agas kung sa kakusga posible pag yun kusog pag yun na no? Gumikan kayo nag fine tuning pa unya inanay saka ang frequency sa booster pump kaya yes. Di mapod mihimo lagi biglaon nimo kay simbako ba ha? Doon ay mga tubong murag haguka kayo pagkatao sa mga juwen so muna na po na mo puan na po busika di problema na po no. Labi na gyud ang ilag yung gi-determine ani ilang gibantayan kining submarine.
1: Yes, kanang submarine pipeline na to. So far karon ato ang pressure okay ta. Kusog-kusog gyud itong pressure. Sa Cortez no naghinay gyud kusog valve kay. Kusog-kusog gyud siya. Sa sunrise na to at 10 a.m. na atay 15 psi. So karon kay piting peak man ron so tinggamit na nagitay 15 psi. Usually sa una sa wala pa tay wala pa si Lobok so mag zero gyud na siya pirmi. Masay nga
0: sa atong dito sa Danao, pila na atong pila psi dito?
1: Sa Danao sir magduwa siya to 30 to 40 psi depende
0: na.
1: Sa peak o mag-peak ta mo
0: so, ng usog. Ang kataas pressure dito sa Danao. So why rason gyud nga dili makaagas ang limited area particular ang upper kay looping man ni di ba? Bubalik
1: yes.
0: Man ang tubo, tubig.
1: Oo, ato galing on submarine pipeline sir at 99 psi ta. Almost 100 na siya so kusog na jud kay siya.
0: Na.
1: So before naara na 60 to 70 karon naka 99 psi ta so kusog yun ang pressure na turong parehas pasidong sa Lawis Panglao. So, muna nga, din-encourage mo tanan nga mo feedback. Feedback lang ta if, for example, na
0: positive or negative.
1: Oo, positive or negative.
0: Mas mayog positive.
1: Na to na ha. So, kaso nga nung wala pa ko kagas diri. So, again, amo i-remind nga, always double-check your valve. Okay. Mogi common na to na-receive karon daghan natag mga request nga reconnection. Kaya itong mga nagpa-temporary disconnect. So, naatong tayo ka ng mga gipang kuan sa o nagipang hatag nga marag offer. So, karon nagpa nagkuan na
0: pabalik
1: sila.
0: Pabalik
1: na sila. So, and at the same time, na yung mga comment, mga aning concern nga, wala gaya sila kaagas nila silingan. Naaga. So, again, valve rin hapon. So, i-double check lang yun yung valve sa tanan na itong consumer. No? Kung matinga mo nga, mo kaagas, tanawa yung valve kay usay po sir kaning ilang valve kay dugay na siguro po ma-break kaning ning pause na bitaw. So pa i-check lang then pahibaw ame. So feedback daghan na tag feedback na receive po.
0: Usab pa na bantayanan gyud na kay sa top standard dili kay lima ra ka buok ng valve diha daghan ang mga tag-iya. So uban masayop og lubag masira imbis kay dili ilaha lain tong valve masira mo na nga i-check una na to og na open ba atong valve no kay basin unya og nasira. Dili kamoy nagkube na atong mga ubang mga tag-iya sa bal mo nagkube. So mas may akong i-suggest gani nga mas may gani nga butangan na tugtag. Butangan na to o kwintas ng anabang bal ba pangana to aron na dali ra pag determine nga mo ni akong linya, mo ni akong balbula aron na inig subay-subay ninyo dili na mapatakag lubag-lubag kay mahilabta ninyo nang dili inyo. So masila na boy magproblema. Ngayon nana no. Kay daghan baya sa usa ka top star na daghan na mga gamay rin na po siguro.
1: Oo, ang atong limit is 12.
0: 12, oh, so, tiyaong ka na.
1: 12, so muna yung sign yun nga. Nya, ka na pong medyo taon-taon, nabitaw po wala na, wala mag-open, kaya nakuwat nga.

0: mas may gani ug kadto mo meter reader ug makabantay mo nga lugar nga na, sa tapstan nga naay murag daghan nang sagbot, i-advise siguro ang mga tag-iya aron mahiluan pod.
1: Apil na sa atong kuan, actually sir Alan, apil na sa ato ang balitas nga gihatag.

0: kita may mulimpyo ana din mo po na apil na sa to ang kuan po sir murag
1: mas mayo mas mayo
0: pud nga nay mga tapsan bitaw nato nga gipangbutangan na natong tag nga murag Rittenberg motor kadak ah
1: mas mayo mas mayo
0: na nato na siya tapos atong gipintalan kay aron nga maklaro
1: mas masayon pud ang meter reader ana no masayon niya ang tagiya pud mismo sa meter di na siya maglisod og dunay tag nagbitay sa iyang linya sa iyang meter mismo.
0: Mm-hmm.
1: So, yun na na. Sa'yo ba naman, Pam?
0: Yeah. Ato pong i-update no ang pipe laying na to diha sa Pasidong sa St. Joseph sa okay. May co-op.
1: So, prior naman, Pam, sa kining update sa St. Joseph, kining expansion karon particular sa pipila ka mga lugar rin sa Tagbilaran, pasabot ba ning ang atong production medyo matawag na to o abunda-abunda nagjutay? Sobra-sobra nagkita jutay. Dili pa po rin. Sobra yun. At least, may na lang. Pasabot, kani karon ang department karon sa management, labi na sa marketing. Busy sila ron.
0: Yes. Apil ako, under ko sa sales and marketing, no?
1: Hmm?
0: So, medyo busy na dyan, Miro.
1: Busy na.
0: So, focus na misa ato ang sales
1: pag-market.
0: And market. Yes. So, naan naman ta dito, nahatag naman sa WDO ang ato ang volume nga gi-require. So, si sales na pod, or which is sa among department, bonus sad ang pressure dito kung saan na to pag-distribute. So, naamang yun po yung uban ron nga, knowing magyud nga natail ninyo coming so mag-increase gyud pod ang demand at the same time
1: kuyawan ko pag-ingon mo increase kuyawan ko baka gamit ako
0: mag-increase ang demand so apil na sa atong
1: gitan-aw
0: ron apil na sa atong gitan-aw so mag-increase
1: so timing gyud nga given gyud nga increase ang demand timing gyud ayo pasalamat nga nimbalik na pod og under ang ato nga luktob treatment plant labi na nga dako ta kumpiyansa anang mao nga treatment plant diha sa Luktob sa Barangay Gutuson gubikan kay ang source na buaw kusog yon no anang Luktob spring mga ngigala no so mo na nga balik ta dito sa expansion nato sa St. Joseph kamusta pila na ka percentage ang atong trabaho diha
0: Na ta sa 41.93% sir okay. So gi-stop na to siya pagpista kay of course, na may traffic dito. And then, naka-laid na po tag 91 lengths out of 217. So, mag-continue ta later. Unyang gabi is, napag-pipelaying. Then, for scheduling na to siya, partial hydro testing.
1: Okay.
0: So, padung sa St. Joseph Village. So, i-hydro test na to. So, if ma-okay, makapasar, atong i-butangan, i-live na to siya. Then, mabutangan tag-tapstan para anam-anam. Makapatap to.
1: So, karon nga, for the meantime, nga, padayon ang pag- pipelaying diha sa pipila ka mga lugar nga dunay expansion kita sa mga linya, okay na ba ang mga kabadyanan diha nga mohinahinay sila apply?
0: Oo. Muna yung usa sa itong gilihok sa itong sales and marketing no. Nag-visatag.
1: Okay. Pwede la online aron di na sila bitaw.
0: Pwede
1: so,
0: kayo.
1: Pwede.
0: Pwede
1: kayo. Asa man, unsa man paagi.
0: Nata sa, natong,

0: No, government IDs, anak.
1: Even ganit.
0: Sedula.
1: Sedula, pwede.
0: Pwede ra.
1: May proof of billing, pwede billing ninyo sa kurente. If ever wala nakapanganin nyo, pwede rag sedula. Pwede rag sedula.
0: Pwede rag sedula.
1: Picturean ninyo dito, i-upload ninyo sa website, inighuman, madawat na mo.
0: Oo.
1: Manawag may kay survey, so inig survey maguwat na mo dito sa inyo, hatuon mo after adto mo send na mo payment for contract signing.
0: Pwede online nga pa ng payment,
1: online nga po ta, pwede na ta mo send online, so online dito ma-receive na nato ang payment. Mag-send mi ninyo sa copy sa kontrata, pirmahan ninyo through online, may problema.
0: Mm-hmm.
1: So inyo ra na ditong i-sign dito na naman tayo digital nga kuan ron, pwede ra ninyo i-doodle ra, so i-sign na dito, send na mo, and then okay, mag-install na ta. So, nanatay online process ha para sa
0: mga mayo. So, balik ka kuno ang atong website.
1: Ang website nato is www.richlywater.com. Mm. So, diha naa na to ang announcement nato diha. Naatay taripa, so kung mga nagkuan ng pilam na cubic ani, makakita mo dito na taripa dito. At the same time, mga accomplishment nato gipost nato dito, pwede po mo send ng concerns through website.
0: So, additional guide na to, no? Mas aron yun, makuha nila ng website sa para ma-apply mo online, atong ipapost sa Facebook page sa Richly Water.
1: Oo, nata dito.
0: Tanawa dito ninyo, niya aron, yung kaso mga galing, nagtrabaho mo, niya, di mo kalugar nga, personal ka mo apply, so mas maaya kayo na doon na online, no? Pero yung website.
1: Yes.
0: No, ang requirements po, gamay report kayo.
1: Pwede
0: rag sidula. Nya or kaha approve payments ng nana, no?
1: If so, ever po dog kanang wala pa makuha ang sidula kay matatlan kag weekends, pwede rag ito follow na to ID sa lang. So wala rag yung problema, dili ra ta stricto sa requirements.
0: Okay, maayo, maayo. Nya sa para sa mga mobayad po, para sa pwede na po mo mahasol, maminusan ninyong gasto, pwede rag po mas maayong GCash.
1: Oh, GCash pwede kayo. GCash ninyo dito. Pay bills, naanata sa, mangutana, ito ang number, what ay number, kaya naanata mismo sa GCash. So, inig-open mo, makita ni mo ng pay bills, tuplukon na ni mo sa pay bills, makita ni mo sa Richly dito. Scroll na ni mo, search ni mo Richly Water. Mangayon na nag-details, sa name, pilay amount, yung isend. So
0: kinanglan ba nga ilang screenshot itong ilahang, kuan?
1: Kung monthly bill, kung billing na, ka ng connected na ka ni Richly, pwede nag-dili na.
0: Okay.
1: Pero if first time pa kang mo-apply, like bayad ka kayo for installation, ipakita ni mo kayo, resibuan mo ito na ito. Atong ipahatag ang resibo sa kanang ni-apply.
0: So, yung una na, no? So, ihatagan ko mo kasayon, dili lang sa pagbayad, lakip usab ka ito mo-apply, no?
1: Yes, even in abroad, na yung mga nag-apply na ito nga sa abroad, no? Pwede kayo.
0: So, balik ko na ito, kanang mga lugar karong nga, nakita ninyo nga, doon na ay nag-pipeliing. So, for the meantime nga, hapit na mo man, labi na sa diha sa may Gikan Scope Hospital siguro, padong diha sa Chiyo Hotel, padong sa St. Joseph Village. Pwede na mo inanay apply. Aron na igo po ninig kahuman sa trabaho, automatic magdungan po na og taod sa mga personnel diha sa inyong linya, sa inyohang tagsa-tagsa ka panimay mga higala. No? So, muna yung pinakanindot mga higala, no? Kay basta walay mga kakulian sa itong mga duha ka planta, no? Medyo abunda-abunda na gyud ang ato nga supply sa ang atong production. Ningong tag-production, muna ang potable water nga na-produce pinagi sa 7 stages mga higala pag-prepare, mga higala, no? So, grabe, no? 5 to 7 ka stages pag laba ng tubig. So, limpia, good. So, pinagi niya na, makasiguro, good, nga kining tubig nga maangga sa itong gripo, limpio o luwas sa itong tagsa-tagsa ka pamilya. Now, nakadawat po kagreklamo, pinaitag doon na kintay lugar nga doon ay water interruption, kaya doon ay leaking, ongoing, ang pag-repair. Doon, nakadawat po kagreklamo nga, manong lubog mo ni?
1: Naatay mga na-receive ngayon nga reports, no, specifically in Loreto, Cortez, Samoa. So, mong ipasabot na, while gikan nag-leak, so mag-flashing pamaguta sa itong pipeline. So, automatic pa mag-flashing, atong ipagawas itong mga lapok na nakasold sa itong pipeline.
0: Correct.
1: So, possible nga, katong pag-abri nila sa ilahang gripo, kakamulo pa tag-flashing mo, nang encourage na mo nga, huwaton sa mataw-taon, usa ta mo.
0: Usa matinaw.
1: Usa mo abri, kay tinawon pa mo na mo. Timing to, pag-abri niya, gakamulo pa may flashing. So, amo man itood ng mga buling-buling igawas sa
0: tasalain na house na. Di mo ngayon mabalaka na, kaya after nga matao na siya, mag-operate na, napoy mo tao nga masunod, personnel, so, pag-testing.
1: Yes, itest na po na nato.
0: Kung negatibo ba, mga bakterya, uban pa.
1: Ang RC na to, okay ba? Ang parameters na to, napa ba sa standard? So, muna nga, part yun na siya sa ito ang, kung ano, sa ito ang mga
0: sa cycle, cycle kita sa
1: kwan. Part cycle na to nga. After mag-leak repair, so natural yun na nga, mo lubog-lubog tagamay kay

0: tungod sa gi-flashing na to, dili kay tungod sa uwan. So na mo gyud mo comment nga basig mao nang nalubog kay tungod sa uwan. Dili kay niagi mo tagplanta kana siya. Sa mo tagduol.
1: Dili nakalikayan.
0: Oo, naa duol ka sa gilikingan di tay dire. Ang liking na to recently purok 5 and 4 man so ang katong duol dito kasi kbit nga balay makuan gyud to siya kay apil mo to flashing.
1: Labi nagmabuslot ng tubo.
0: Oo,
1: galing yo mabundakan maron si bako pinitag bakho. Mabuslot yo na so natural masudlan gyud lapok.
0: Mao na inhumaglik atong flashingan. Limpyohan na tong tubo so part na siya sa atong process. So mahuman na nang limpyo, mabalik na gud taga clear and then after sa testing okay na so di na ta mahuman tag flashing.
1: Okay. So ang atong oras alas 11:05, gyutay gamay na lang gyud. Ako lang ipadangat ning usa ka concern na daghan na lipay sa lungsod sa Albor no sa pipila ka mga barangays at least duha nahimo na ang turnover ceremony natugyan na ato sa LGU ang tangke reservoir courtesy hasta ang tubo now nagtuo sila automatic na sila magpataod ma-apply so ang nahitabo ato man mo connect sa tap stand unsa yes. Na nahitabo man pa kisa may mutaod sa tap stand na
0: kuan actually gi among gi awhag no katong mga gusto mo apply nga ato pa apply pa coordinator nato sa LGU Waterworks diha sa Albor gyud so kana nag-join balining tabang si Richley nga regard assistance regarding sa tapstan installation so if pohon og ma okay na maka-install tag tapstan kay mao na may kuwang live na ato ang transmission line so ang kuwang na lang gyud is mga tapstan so atong i-assist si Albor no si LGC Waterworks sa Albor nga magtabang tag-install og tapstan.
1: Okay. Ayo. So
0: para makatubig na gyud.
1: Kanasa ka na mag-start?
0: Ongoing ang ato ang kuan ron communication so siguro within this week og mahuman wa okay na tog sabot.
1: Tingali ka tong text na ko, basig na to siya mga singabot, pista, kay pista na baron.
0: Lagi.
1: So di gyud mapas. Di gyud mapas. Pero at least, kana na lang problema. Katong nang apply, mataw ng tapstan na posibleng na magsugod na po ang linya sa inyohang katang okay. Secondary line.
0: Wala pa manggod ka install si LGU Waterworks o tapstan. So ato lang sa tabangan para nga mas
1: okay. Mayo, mayo. Mayo kay anda magtagana nga moresponde ang Richley Water nga to sa sukalungsod nga kinini ang nakigasabot tali sa kanang itawag o PPP Mihigala. For example, ang lungsod sa Albor. No? Sa atong mga kaigsuna Alboranon, happy pista rin ninyo. No? Labi na sa atong buutan o aktibo kayong mayor diha nga si Mayor Dondon Buates. Happy pista ninyo, Yor. No? Ba sa imong pamilya diha sa lungsod. Unsa ilang patron diha? Ikaw may taga-Albor, murag. Ha? San Agustin. Ha? San Agustin din sa Albor. Kaya ganyan siya mampahapit ni Dagit ito sa Albor. Gimbitar gani ni karon pamistahon yang ugangan. Sige. So wa na kay nakalimtan. Sa ato na last na lang yon. Sa atong kamusta ang Sevilla?
0: Ang Sevilla na to sir is ongoing ta. So naagya punta sa 65%. So by July 1 magsugod.
1: Wa masab ang target for completion.
0: Wala. July 1 mag-start ang completion. One month man siya apil water testing tanan. So after ana mag-start na ta. So,
1: gain, July 1 na para doon. Ginam-hinam ning taga to mga kaigsuonan da sa lungsod Sevilla nga makatilaw ang resulta sa atong bag-ong water treatment plant no. Nga ang source niya na ang Bugwak Spring. Mao'y pinakakusog nga source sa surface water din sa atong probinsya sa Bohol. Kining Bugwak Spring mga higala. Okay? So, ninot mo tayo, daghan po tatag ipadangat nga mga pangutana nga to sa atong guest mga higala ang in-charge sa customer service apan murag pigado ite na ang atong oras no ilapas ata og 8 minutos diyan na dire si atong partner nga mao imo pulay sa atong programa nining sayo sa ka uduhon mahigan adlaw ang list so manamilit na ta mampam no
0: okay no so daghang salamat sa naminaw no sa ato ang programa sa Kiss 102.3 ay labi na pud sa ato ang mga consumers og ayaw mo ka hesitate among balik-balikon if naway concerns naway pangutana na amoy mga ipaabot nga mga kanang pangutana or mga bisag mo-apply general inquiries ayaw lang mo ka hesitate og contact sa office walk in og pwede pud through online sa Facebook page
1: so, okay so then ang message na rin sir padayon tong hisgot ko no may tungod atong petition ko no sa buhis lang ya sa Bayron sa business tax sa ka posibleng binegosyante ng lipon eh. So di naman makaya no apikin atong oras basig atong masigutan unya sa atong programa dito sa Ubos no sa 6:30 sa atong atulmanon dito sa DYRDA Mahigala no alas 6:30 sa gabi. So sa nga na lang sa atong partner ni si Ma'am Pam, no? Liano sa in-charge sa customer service, sa nga usab sa management sa Richly Water, labi na gyud atong batan-on nga presidente Maygala nga si Ralph Bakyalim, kaninjong tanan mga sano o mga sana kung asa mo nagtingkawo ni nga sa iyong kautuhol Maygala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, labi na sa atong mga Facebook followers. Kaninyong tanan, no? Amping sano o sana. Good morning.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus. Haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Coffee.

0: Dr. Glenn Sanmigo.
1: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. Welcome sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Handang magbahagi ng makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo nating mapapangalagaan ang ating kalusugan at kabuuang well-being. Ang ating programa ay atin sa inyo ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation na may layuning dalhin ang benepisyo ng natural na kalusugan sa bawat tahanan. Sa pamamagitan ng EXL Makabuhay Products, tayo ay magkakaroon ng oportunidad na makabit natin ang balansing buhay na puno ng sigla at saya. Isang mainit na pagbati sa ating masugid na tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kapatid natin dito sa Mima Roper Region, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at syempre sa ating mga kababayan dito sa Puerto Princesa City. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok sa ating programa araw-araw, especially sa ating mga nanay na ilaw ng tahanan, sa mga tatay naman din natin na haligi ng tahanan. Sila ang ating laging bayani sa araw-araw at huwag kalimutan alagaan ang ating kalusugan na sa loob po ng 30 minuto ating pag-uusapan ang mga mahalagang tips at informasyon para maging malusog ang ating buhay. Kaya kung may mga katanungan kayo tungkol sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahiyang mag-text or tumawag at baka ang inyong tanong nyo ay tatalakayin natin mamaya. At halina at sabayin nyo kami sa isang masaya at makabuluhang usapan. Sama-sama nating tuklasin ang mga natural na solusyon para sa ating kalusugan. Tara na at simulan natin ang EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. Alam niyo po ba na ang ating kalusugan ay tunay na puhunan sa buhay? Walang halaga ang mga pangarap kung mahina ang ating katawan at madalas tayong magkakasakit. Kaya naman, mas mabuti nang maagapan ang sakit kaysa magdusa at gumastos ng malaki kapag ito'y lumala. Sabi nga, mas mainam ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Madali lang ang sekreto sa mas malusog na pangangatawan. Una, liin ang mga masustansyang pagkain, gulay, prutas at whole foods, no? Iwasan ang mga puro instant at fast food na puno ng kemikal. Pangatlo, maglaan tayo ng kahit 30 minuto araw-araw na para gumalaw, mag-ehersisyo, maglakad-lakad. Kahit simpleng stretching lang ay may malaking bagay na sa physical activity natin. Basta aktibo ang ating katawan. Kung nais mo bigyan ng dagdag pang suporta ang inyong kalusugan, nandito.

0: dito lagi ang iyak sa Makabuhay product. Likas at natural ang mga ito. Tumutulong ito sa pagpapalakas ng immune system at pangkalahat ng kalusugan. Kailangan mo ba ng dagdag na enerhiya at proteksyon? Huwag po mag-alala dahil sagot po yan ng iyak sa Makabuhay product. Ngayon tatalakay natin ang isang seryosong kondisyon o tinatawag nating acute myocardial infarction. Ano nga ba ito at paano ito nakukuha? Ano-ano mga sintomas nito at mga sinyalis nito? At ano ang maaaring komplikasyon at paano ito maiiwasan? Itong mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. At syempre, paano makakatulong ang iyak sa Makabuhay sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Pero bago tayo magpatuloy, narito muna tayo sa pinakahihintay ng ating mga mommies and daddies, ang The Iyak sa Makabuhay Home Remedies. Dito binabahagi lagi natin ang mga natural na paraan upang labanan ng karaniwang sakit gamit ang biyaya ng kalikasan. Mas madali ang pag-iwas kaysa sa paggagamot. Kaya habang nasa mabuting kalusugan ka pa, gawin nating habit ang mas malusog na pamumuhay. Sama-sama nating palakasin ang ating katawan, punuin ng sigla ang bawat araw. Ang iyak sa Makabuhay, kaagapay mo sa landas patungo sa mas malusog na buhay. Ang lahat ng Iyak sa Makabuhay products, from Iyak sa Makabuhay Capsule, Iyak sa Makabuhay Coffee Mix, Iyak sa Makabuhay Black Coffee, and even Iyak sa All-in-One Skincare Oil, ay mabibili ang lahat ng yan sa leading pharmacy na malapit sa inyong lugar. Mga kaibigan, isang paalala ha, para sa ating mga kapatid na patuloy na naniniwala at nakaranas ng benepisyo ng Iyak sa Makabuhay Capsule, Iyak sa Makabuhay Black Coffee, inanyahan po namin kayo tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884 and 0917-728-1434. Ulitin ko po, 0917-728-1434. Makiisa po tayo sa Iyak sa Makabuhay Advocacy Health Club kung sama-sama nating may bahagi ang ating kagalingan upang tulungan ang iba, lalong-lalo na sa lahat ng mga nangangailangan pagdating sa kalusugan at inspirasyon sa panahon ngayon. Huwag pong palapasin ang pagkakataong ito, ang simpleng tawag o text mo ay maaaring maging tulay sa pag-asa at pagpapaalala sa iba. Kaya tumawag na po at mag-text na po. Bago natin tatalakayin ang tungkol sa acute myocardial infarction, maglaan muna tayo ng ilang minuto para sa isang segment na puno ng inspirasyon at praktikal na kaalaman, ang The Iyak sa Makabuhay Home Remedy. Sa bawat hamon ng kalusugan, tandaan natin na may kakampi tayo ang kalikasan. Para pamilya natin to eh, laging nariyan yan upang alagaan tayo sa pamamagitan ng mga natural na lunas. Kaya naman, gawing natural healing hub ang ating tahanan gamit ang mga simpleng paraan, ngunit epektibong remedyong likas at madaling gawin. Ngayon, itampok po natin ang isa sa dapat na hindi natin baliwalain ang halamang damot na ito or kadalasan na nakikita natin ito sa bakuran, itong tinatawag nating lemongrass.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Lalo na sa ating hardin ng ating mga lola at saka sa mga nanayhan na very common ito na tanim at madali po siyang buhayin, no? Pero alam niyo po ba na hindi lang po ito basta-basta na pampabango sa ating pagkain, pampalasa sa ating pagkain. Ang lemongrass ay mayaman na mayaman sa mahalagang sustansya na maaaring makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang uri ng sakit. Kaya pag-usapan po natin ngayon kung paano ito gagamitin, ang lemongrass or tanglad, bilang isang masustansyang inumin na kayang suportahan ng ating kalusugan ng mga natural na pamamaraan. Napakadali lang gawin pero epektibo sa pangmatagalan. And take note that one of the key ingredients of the EXL All-in-One Skincare Oil ang lemongrass. Kaya po, hindi po natin maitatanong kung bakit po ba napaka-epektibo ang paggamit po ng EXL All-in-One Skincare Oil, dahil mamaya po, ipapaliwanag po natin na ang isa sa mga mahalagang importanteng ingredients ng EXL All-in-One Skincare Oil, itong tinatawag nating lemongrass. Isang murang alternatibo sa mga mamahaling suplemento at vitamins, dahil minsan, ang sagot sa mas malusog na buhay ay nasa loob lamang po ng kusina at pati na rin sa bakuran. Huwag pong palapasin ang biyaya ng ating kalikasan para sa ating kalusugan na mura na, natural pa at subok na ng karamihan. At yan ang atin sa atin ng Iyak sa Makabuhay Home Remedies para sa inyo. Sama-sama nating alagaan natin ang ating katawan sa mga natural na pamamaraan. Wala na ba, let's proceed po sa ating home remedy ngayong araw na ito. At napansin niyo po ba itong halaman na ito sa ating bakuran? Parang ordinaryo lang po ito na halaman or damo na nakikita po natin, no? Na sobrang dami na itutulong to sa ating kalusugan. Abay, hindi mo po akala lain, no? Ay talagang mapapa-amaze po kayo sa lahat ng benepisyong daladala na ito. Sa mga hindi pa po nakakakilala ng lemongrass, ito po ay tanglad. Opo, ginagamit ito sa halo sa ulam, no? Kahit even sa lechon nga, hinahalo nga po ito eh, no? Pero hindi lang po ito basta-basta na ginagamit po para sa pangluto. Ito po ay isang napaka-powerful na home remedy na kayang labanan ng samot-saring sakit, no? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang scientific benefit, dahilan kung bakit napaka-epektibo ito at pwedeng maging staple po ito sa ating bahay. Alam niyo po ba na ang tanglad o lemongrass o sa scientific name ay Cymbophogon citratus ay hindi lamang pampabango sa pagkain kundi isang powerhouse na nutrisyon. Mayaman ito sa citral, isang natural compound na may antibacterial, antifungal at anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, hindi lang ito basta-basta na pampalasa sa pagkain. May taglay itong kakayahan na labanan ang impeksyon, pamamaga at iba't iba pang health issues. It's already done with the clinical studies na ang lemongrass ay pampababa ng high blood pressure dahil sa sagana ito sa potassium na nakakatulong ito sa pagre-relax ng ugat at pagpapababa ng presyon. Mapalakas ito ng immune system. May mataas na vitamin C at antioxidant na tumutulong sa paglaban ng free radicals na sanhi ng sakit. Pampababa rin ito ng cholesterol. According to the studies, epektibo ito sa pagpapababa ng LDL or low density lipoprotein or bad cholesterol habang pinapataas ito o pinapalakas ito ang HDL at good cholesterol. Pamparelax at stress reliever po ito dahil sa eugenol at linalol na nakakatulong ito sa pagpapakalma ng isip at katawan. Pampadumi rin ito at pantagal ng bloating. Nagtataglay ito ng digestive enzymes na tumutulong sa pag-aayos ng tiyan at pagtanggal ng kabag. Pan-detox ito sa katawan. According to the studies, may diuretic effect ito na tumutulong sa paglalabas ng toxins sa pamamagitan po ng pag-ihi. Pampaganda po ito ng balat dahil sa antimicrobial properties, epektibo ito sa panglaban ng acne at paglinis ng pores. May anti-cancer properties ito, no? According to the studies, no? Ang citral sa tanglad ay may kakayahang mag-trigger ng apoptosis o cell death sa cancer cells, lalong-lalo na sa mga leukemia or breast cancer patients. Pang-normalize ito sa blood sugar, may kakayahan itong pababain ang blood sugar levels, kaya magandang-magandang home remedy ito para sa mga may sakit na diabetes. Pampabilis ito ng metabolismo, especially sa mga nagpapapayat sa mga panahon po ngayon. May thermogenic effect ito na tumutulong sa mabilisang pagsupo o pagsunog ng taba. The preparation on how to use the tanglad or lemongrass is napakasimple lang po mga kapatid. Maganda po tayo ng mga sumusunod, no? 5 to 6 pieces na dahon ng tanglad kasabay po yung kabuuhang tangkay, no? Isang litrong tubig at pwede rin nyo pong haluan man po ito, itong honey or calamansi. Iwain po ito na maliliit or kaya ipitin para mas lumabas ang natural na katas. Pakuluan ang isang litrong tubig sa loob ng 10 to 15 minutes upang lumabas ang mga mahalagang oils, no? Salain at ilagay ito sa baso at pwede rin po lagyan ng honey or calamansi para sa dagdag na nutrisyon at panlasa, no? Pang detox, uminom po kayo sa umaga habang wala pang laman ang tiyan para mas epektibong paglinis ng katawan. For relaxation and insomnia, no? So mga hindi nakakatulog, uminom po bago matulog para mas mahimbing ang tulog. Papalakas po ito ng resistensya, no? Gawin pang araw-araw na inumin para healthy tika, no? Pampapayat, uminom po bago kumain para makatulong ito sa fat metabolism. Para naman sa mga may sakit po na diabetes, uminom po ng 2 beses sa isang araw upang makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Sa mga may iba pang mga paraan kung paano gagamitin ang tanglad tulad ng tanglad essential oil, pwede mo itong gamitin bilang pang massage or inhaler or stress reliever, no? Kung may sakit ka sa ulo, may problema sa ubo or even sa sipon, no? Tanglad tea ice cubes, i-freeze at gamitin bilang natural toner para sa acne prone skin. So ilagay nyo lang po at gawin nyo pong ice yung nilagay nyo pong tanglad tea, no? And then kapag na-ice na, pwede mo lang ipahid mo lang mismo sa mukha mo at nang sa ganoon, magkakaroon ng restoration ang ating face. Pangatlo, tanglad bath soap. Now, ilagay po ang pinakuluang tanglad sa batya at gawing foot soak para sa detox at antifungal treatments. Tanglad steam inhalation, pakuluan at gamitin ang mga singaw nito bilang isang natural remedy para sa ubo at sipon. No? Tanglad infused water, maglagay po ng sariwang tanglad sa malamig na tubig para isang refreshing na detox drink. Tandaan na kahit gaano pa ka-powerful ang isang halamang gamot na, kailangan gamitin ito ng tama. Huwag po sobra-sobra sa 2 tasa kada araw. Lalong-lalo na kung ikaw ay may low blood pressure o anemic ang isang pasyente dahil maaari itong mas lalong pinapababa ang blood pressure. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, magpakonsulta muna bago gumamit po ng tanglad bilang isang home remedies. Tumawag sa ating hotline number para nang sa ganun kayo po ay magabayan kung paano ito gagamitin. Kung may kidney or liver problem, mag-ingat po dahil po ang tanglad ay may mataas na diuretic effect na maaaring makakasama kung hindi tama ang dosage o paggamit po ng tanglad. Tumawag o mag-text sa ating hotline number para kayo po ay magabayan kung paano ito gagamitin. Kung may allergy ka sa tanglad, no, or sa mga essential oils ito, iwasan paggamit po nito. Pero tandaan na, ang tanglad also is an insect repellent na ibig sabihin na nakakaiwas ito o tinataboy ang mga kahit anumang klaseng kagat na insekto o pati na rin sa lamok. No? Para sa mga may GERD o acid refluxing, limitahan ang pag-inom upang hindi mag-trigger ang sobrang acidity sa tiyan. Isang simpleng halaman pero parang superhero sa dami ng health benefits ito. Kung gusto mong manatiling maging malakas, mag-relax and stress-free, subukan niyo po ang paggamit tanglad. Napakadali nitong hanapin, napaka-natural at siguradong hindi po mahal. Habang napakaraming benepisyo ang lemongrass, huwag pong kalimutan na magpakatimbang sa pagkain at pamumuhay. Malaki ang may tulong po ng lemongrass bilang isang suplemento pero hindi po ito kapalit ng tamang dieta, regular na ehersisyo and even konsultasyon sa doktor. Tandaan, hindi po magic cure pero malaking hakbang ito tungo sa mas malusog na katawan. Napatunayan natin natin ang mga simpleng paraan ng paggamit ng lemongrass ay makakamit natin ang pabihirang binipiso. Ito ay natural na solusyon para sa pagpapalakas ng immune system, pagpapaganda ng balat at pag-aalaga sa ating puso. Abot gamay natin ang wellness, diba? And of course, don't forget that one of the key ingredients of the EXL All-in-One Skincare Oil ay ang lemongrass. And of course, that's one of the reason kung bakit napaka-effective ito sa pangangalaga ng balat pati na rin sa pagtaboy o pag-prevent ng mga kagat ng lamok at pati na rin sa iba't ibang uri ng insekto. And also, don't forget pangalagaan natin araw-araw ang ating kalusugan. Sabayin niyo po na maging ka-partner o maging part po ng daily routine po natin ang EXL Makabuhay Capsule pati na rin ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee para sa kumpletong nutrients na kinakailangan ng ating katawan sa araw-araw. Para sa iba pang health tips at natural remedies, tutok lamang po kayo sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, ang programang magbibigay ng inspirasyon, saya at kalusugan ng bawat Pilipino. Sama-sama nating salubungin ang mas malusog na buhay araw-araw. Bago po tayo magpapatuloy, mag-break muna tayo para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc.
1: WhatsApp Doc! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro, I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na! Don't settle for less. Don't kasi the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
5: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Ayan, muli po tayo magbabalik sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc, at hindi ko na po ito papatagalin. Then diretso na po tayo sa ating topic na tatalakayin po natin ang isa sa pinaka-importanting topiko na dapat natin bigyan pansin araw-araw, ang acute myocardial infarction o mas kilalang heart attack. Ano nga ba ito? Ano ang mga sanhi nito? Sintomas? Paano ito maiwasan? Aalamin natin ang lahat ng yan.
1: WhatsApp Doc!
0: Alam niyo po ba na ang cardiovascular disease or CVDs o kabilang na ang pag-atake sa puso ay the number one killer disease sa buong mundo since 90s pa, no? Tama po yung narinig po ninyo. Hindi pa rin po nasusolve po ang pinakapangunahing kadahilanan ng kamatayan ng mga tao sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization, noong 2019, halos 18 million ang mga namatay na dahil sa CVDs. 85% nito dahil sa heart attack at stroke, no? Dagdag pa dyan, 60% ang itinaas ng death rates ng CVDs mula sa 1990 to 2021. Mas madalas itong nangyayari sa mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Sa US, 1 out of 5 na namamatay ay sakit sa puso, at below 65 years old pa lang po yan, ha. You know what? According to the studies, in every 33 seconds may namamatay nang dahil po sa heart attack sa buong mundo, no? At napakagrabing sakit po ito, kasi nga hindi pa rin po nalunas-lunasan o napapababa ang bilang ng average ng pagkamatay ng mga tao nang dahil po sa ganitong klaseng uri ng kondisyon. And that's one of the reason kung bakit pinagpapatuloy natin itong kampanya ng EXL Makabuhay, the Happy Health Hour WhatsApp Doc, with a partnership the EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation, para mabigyan po kayo ng gabay kung paano maiiwasan ang mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. And of course, the result is mababawasan din also ang mga bilang ng pagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Grabe, di ba? Kaya naman napaka-importante talaga alagaan natin ang ating puso. At paano nga ba natin maiiwasan ito, no? Ito yung tanong, no? Ano-ano nga ba ang mga pangunahing sanhi ng heart attack? Kadalasan ito ay nagiging dahilan ng pagbabara ng mga coronary artery diseases dulot ng arterial aterosclerosis. Ang pagbubuo ng mga matitigas na plaque sa loob ng ugat ay magdudulot ng heart attack. Katulad ng mataas na high cholesterol levels, ang sobrang LDL or bad cholesterol ay nagdudulot ng pagbara sa ugat. Hypertension o mataas sa presyon, ang mataas sa presyon ay maaari magdudulot ng punit o damage ng arteries. O diabetes na mataas na blood sugar levels ay maaari magkasira ng blood vessels. Ang paninigarilyo, ang chemicals ng sigarilyo ay nagpapataas ng risk ng blood clot formation. Obesity o sobrang timbang, mas mataas ang risk kung may excess fat ka, lalong-lalo na sa tiyan, no? Kakulangan sa ehersisyo, ang hindi aktibong lifestyle ay panghihina ng puso. Maling dieta, mahilig ka sa mga processed food, matataba at maalat na pagkain, may mataas ka na chances na pwedeng magdulot ito ng heart disease. Stress at kakulangan sa pagpapahinga, ang stress at kawalan ng sapat na tulog ay magdudulot ng inflammation sa katawan. Now, kapag ikaw ay nagkaroon ng ganitong klaseng uri ng karamdaman, importante na to identify your symptoms, no? Una dyan, matinding pananakit sa dibdib. Kiramdam na parang may bumibigat at sumisikip sa gitna ng dibdib, no? Pananakit na kumakalat, ang sakit ay maaring lumilipat sa kaliwang braso, leeg, panga at likod, no? Hirap na paghinga, parang hindi makahinga o mabilis na paghinga kahit hindi naman gumagalaw, no? Pagsusuka o pananakit ng sikmura, minsan parang heart burning at indigestion lang, pero maaring heart attack na pala, no? Panghihina at matinding pagpapawis, no? Biglang panghihina na parang nawawalan po ng malay. Pagkakaroon po ng irregular heartbeat or palpitation, pakiramdam na parang may kulang o sobrang timok ng puso. Bigla ang pagkahilo o pagkaimatay. Bumabagsak ang blood pressure dahil sa kakulangan ng dugo o sa puso. Kapag hindi naagapan, maaaring magdudulot ng heart attack. Katulad ng pagkakaroon ng heart failure, ang puso ay humihina at hindi na nakakapag-pump ng sapat ng dugo sa katawan. Arrhythmia or irregular heartbeat, pwedeng maging sobrang bilis o mabagal ang timok ng puso. Cardiogenic shock, na bigla ang pagbagsak ng blood pressure dahil sa hindi makapag-pump ng maayos ang puso. Aneurysm or rupturing of the heart wall, na ang pader ng puso ay maaaring umutok na nagdudulot ng matinding pagdurugo or hemorrhage. Stroke, ang namumuong blood clot ay maaaring umabot sa utak at nagdudulot ng stroke. Kung may mga nararamdamang sintomas heart attack, no, kailangan tumawag agad ng emergency assistant para mabigyan ka agad ng pangunahing lunas like CPR at defibrillation. Kung ang isang pasyente ay no pulse and no breathing, kailangan na po gawin ang CPR o gumamit po ng defibrillator. Medication, mga gamot tulad ng aspirins, thrombolytics o clot blusters, beta blockers at statins na makakatulong po para dito. Angioplasty at stenting ay ginagamit parang tanggalin ang bara sa ugat. Coronary artery bypass graft or CABG, operasyon upang ayusin ang daluyan ng dugo sa puso. Take note, don't forget na laging magpakonsulta kapag may mga nararamdamang kaiba. Kumonsulta, bumisita sa ating mga kapatid natin mga medical doctors to identify specifically kung ano po ang nangyayari sa puso po ninyo. When it comes to the wellness management and prevention of heart attack, higit sa lahat mas mainam pa rin ang pag-iwas sa sakit kaysa gumamot, no? Kumain ng mga malusog na pagkain, dagdagan ang gulay, prutas, whole grain, healthy fats, avocado, olive oil and nuts, no? Iwasan ang processed food, bawasan ang mga maalat na pagkain, matataba at matatamis. Regular na ehersisyo, konting paglakad-lakad, no? Mag-jogging, mag-yoga at least 30 minutes araw-araw. Huwag na pong manigarilyo, kung maaari po, unti-unti inyo pong hintuin yung paninigarilyo po niyo. Kasi ang paninigarilyo ay nagpapataas ng blood pressure at nagdudulot ng clot formation. Iwasan ang labis na stress. Mag-relax, mag-meditate, makipag-bonding sa pamilya, kontrolin ang blood pressure at cholesterol, magpa-check up regularly at sumunod po sa healthy lifestyle. Gumamit ng mga natural suplemento na makakatulong po sa pag-manage po ng imbalances sa iyong puso. Ang iyak sa Makabuhay Capsule ay mayroong mga natural na sangkap tulad na turmeric, malunggay, lagundi, sambong at Makabuhay na tumutulong sa blood circulation at mapapanatili ang maging malusog na puso. Uminom din also ng iyak sa Makabuhay Black Coffee dahil ito ay may anti-inflammatory properties at antioxidant properties na nakakatulong sa puso at katawan. Now the question is, marami pong nagtatanong, marami pong nagpapaabot sa atin ng mga katanungan, now paano nga ba nakakatulong ang iyak sa Makabuhay Capsule with a combination of the iyak sa Makabuhay Black Coffee sa pag-iwas at paggamot ng heart attack? As I mentioned earlier, ang acute myocardial infarction or heart attack ay dulot ng pagbara ng coronary artery diseases, no? Na nagre-resulta ng kakulangan sa oxygen sa heart muscles. Dahil dito, maaring mamamatay ang bahagi ng puso na nagdulot ng malubhang komplikasyon o bigla ang pagkamatay. Always remember, ang kombinasyon po ng iyak sa Makabuhay Capsule at iyak sa Makabuhay Black Coffee ay may mga natural ingredients na tumutulong sa tatlong pangunahing aspeto. Una dyan, ang pagpapababa ng kolesterol at pag-alis ng bara sa ugat. Pagpapababa po ng blood pressure at pagpapalakas ng heart function. Pangatlo naman, ang pag-iwas sa oxidative stress na sumisira sa heart tissues, no? Una dyan, nililinisan ang baradong ugat at pinipigilan ang blood clots. The key ingredients of the combination of the iyak sa Makabuhay Capsule at iyak sa Makabuhay Black Coffee from garlic, turmeric, ginger, cinnamon, malunggay, psyllium has, spirulina, agaricus mushroom. Dahil dito, binabawasan po ang bad cholesterol or LDL at sinusuportahan ang good cholesterol or HDL, kaya hindi nagkakaroon ng matigas na plaque sa ugat. Pinapabilis nito ang daloy ng dugo at pinipigilan ang pamumuo ng blood clots na pangunahing sanhi ng heart attack. Iniiwasan ang inflammation sa arteries na nagiging dahilan ng pagbabara sa ugat. Ang kombinasyon kombinasyon ng garlic, turmeric at ginger ay napotunayang nagpapababa ng cholesterol levels at nagpapaluwag ng blood vessels, kaya bumababa talaga ang tsansa ng pagkakaroon ng heart attack. Ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may kakayahan itong i-neutralize ang blood pressure na pinapalakas ang puso dahil sa makabuhay, serpentina at shitaba, neem plant, guyabano, insulin plant, purple fern at ginseng. Pinapaluwag nito ang blood vessels para bumaba ang pressure sa puso at maiiwasan ang hypertension. Natural na diuretic po ito, kaya tinatanggal ang excess sodium at fluid sa katawan na nagdudulot ng mataas sa blood pressure. Pinapalakas ito ang heart muscles, lalong-lalo na pagkatapos ng isang atake, para maiwasan ang heart failure. Ang vasodilating properties ng makabuhay at serpentina ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure hanggang 10 to 20 millimeter mercury, isang malaking factor na pag-iwas po ng heart attack. Protection laban sa oxidative stress at inflammation. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay mayaman ito sa vitamin C, B vitamins, mangosteen, rosehip, malunggay, guava. Dahil dito, nilalabanan ang oxidative stress sa sumisira sa heart cells, pinapabilis ang recovery ng heart muscles matapos ang isang atake. Pinoprotektahan ito ang blood vessels laban sa pamamaga na nagiging sanhi ng arteriosclerosis o pagbabara ng ugat. Ang mataas na antioxidant mula sa vitamin C, mangosteen at rosehip ay kayang bawasan ang risk ng heart disease hanggang sa 25% sa pamamagitan ng pag-neutralize ng free radicals nito. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may epektibo sa pagpapababa ng kolesterol at paglilinis ng ugat, pagpapababa ng blood pressure, pagpapalakas ng puso, pag-iwas ng oxidative stress sa sumisira sa heart tissues. Ang natural na approaches ng heart health ay isang mahalagang hakbang para maiwasan ang heart attack bago pa ito mangyari. Umiwas po sa panganib at alagaan ang uso gamit ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Para sa mga ganitong klaseng cases, uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet sa umaga at pwede rin 1 sachet sa tanghali. 12 noon na kasi that is a hard time for the TCM. Para makaiwas din at panatili maging malusog ang ating puso, hindi lang ating puso kundi ang ating buong katawan, uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 2 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee isang baso sa umaga at pwede rin sa hapon for your coffee break. No? Tandaan, huwag nating hintayin na tamaan tayo ng heart attack bago tayo kumilos. Magsimula tayo ng mas malusog na pamumuhay. Para sa karagdagang kaalaman at natural na wellness solution, bisitahin po ang ating social media page at makipag-ugnayan sa ating hotline number. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po basta-basta suplemento. Sila ay scientifically designed ng natural solution para pag-manage ng acute myocardial infarction. Ang kanilang kombinasyon from anti-inflammatory, antioxidant at heart-supporting ingredients ay tumutulong sa pagpapaganda ng circulation, pagpapababa ng blood pressure, pag-alis ng bara at protection sa puso. Kapag sinamahan mo ng heart-healthy lifestyle, regular na ehersisyo, tamang paggabay sa doktor at ang produktong ito ay maaaring makakatulong sa pagpapabuti ng puso at pagbawi ng mas magandang kalidad sa buhay. Alright, we hope na marami naman po tayong natutunan sa mga oras na ito, and ang good news ha, lagi niyong tatandaan na ang solusyon at good news sa ating kondisyon ay wala na pong iba. Nandito po yan sa EXL Makabuhay Products, from EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee and EXL All-in-One Skincare Oil. Ang lahat ng yan ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Alright, nadako naman po tayo sa ating texter segment. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text ha, baka malay niyo po. Ang inyong kwento ay ating bibigyang gabay habang tayo po ay nasa live program sa mga oras ito. Sa mga may katanungan, pwede kayong magpaabot sa inyong health concern sa ating Makabuhay number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884 or 0917-728-1434. Ulitin ko po, 0917-728-1434. Alright, Makabuhay, Doc Len, may lipedema po ako. Namamaga ang paa ko dahil sa problema sa lymphatic system. Ano po ba ang pwedeng gawin para mawala ito? Zenny from Batangas po ito. Ang lipedema ay isang pamamaga dulot ng fluid retention. Dahil hindi maayos ang dumadaloy sa lymphatic system, karaniwang sanhi ito ng infection, surgery, cancer o genetic condition. Ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may makabuhay, lagundi at sambong na may natural diuretic properties na tumutulong sa pagtanggal ng excess fluid sa katawan. May ginger at turmeric ito na pinapababa ang inflammation at tumutulong sa tamang circulation at lymphatic fluid, malunggay at vitamin C na pinapalakas ang immune system para maiwasan ang infeksyon na maaaring lumala sa lymphedema. Cinnamon at garlic na nakakatulong sa blood flow para maiwasan ang fluid build up. Iwasan ang sobrang alat na pagkain para hindi lumala ang pamamaga. Galiing mag-ehersisyo para mapanatiling tamang circulation at mobilization ng bawat lymphatic system. Gumamit po ng compression stocking para mapababa ang pamamaga, no? Uminom ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day bago kumain. Sabayan din po ng pag-inom ng EXL Makabuhay Mabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga at isang baso rin sa hapon. Gamitin din also ang EXL All-in-One Skincare Oil bilang isang pangmasahe dahil ito ay nagtataglay ng iba't ibang herbal ingredients na nakakatulong sa magandang circulation at lymphatic system at recovery para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Alright, we are running out of time. Sa mga nagtetext, ha, huwag po kayong mag-aalala. Patuloy lang po kayo sa pagtetext at sisiguraduhin po namin na magre-reply po kami sa inyong mga cellphone at magagabayan po namin kayo kung ano po yung mga nararapat na protocol pagdating po sa inyong karamdaman. Bago po tayo magtatapos, gusto kong iwanan kayo ng isang mahalagang paalala. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Minsan iniisip natin na mahirap po magsimula, lalong-lalo na pagdating sa kalusugan. Maraming tao ang nag-aalanganin kung kaya ba natin tong baguhin ang kanilang lifestyle. Kumain ng masustansya, mag-ehersisyo at gumamit ng mga natural na pamamaraan para mampanatili ang ating kalusugan. Pero tandaan po natin na hindi mo kailangan maging magaling para magsimula, pero kailangan mo lang magsimula para maging magaling. Hindi kailangan maging biglaan ang pagbabago. Ang simpleng pag-inom po ng herbal supplement tulad po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee o even paggamit po ng EXL Makabuhay Products at ang pagpili sa mga masustansyang pagkain, ang pagsisimula ng kahit simpleng ehersisyo, lahat ng ito ay hakbang patungo sa mas malusog na buhay. Kahit maliit na hakbang ito ngayon, basta tuloy-tuloy lamang po tayo. Makikita mo ang resulta sa paglipas ng panahon. Start now and the result will follow. Ang bawat hakbang natin, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. I can do all things through Christ who strengthened me. Philippians chapter 4 verse 13. Sa bawat pagsubok, sa bawat sakit, sa bawat paghihinayang, sa maling desisyon sa nakaraan, may Diyos tayong gumagabay sa atin. Ano man ang ating pinagdaraanan, may pag-asa, may lunas, at may bagong simula. Basta hindi tayo sumusuko. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa kapag dumadaan sa malalang sakit, cancer, stroke, diabetes, at iba pa. Inisip nila na wala ng paraan, wala ng lunas, pero tandaan natin, habang may buhay, may pag-asa. Maraming tao gumagaling, maraming buhay ang nababago, at pwedeng-pwede rin itong mangyari sa iyo. Kung ngayon ay pakiramdam mo nanghihina ka, tandaan mo na hindi kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka lamang, magsimula ka ng pag-aalaga sa sarili, tamang mindset at tamang disiplina, at higit sa lahat, kumapit sa ating Poong May Kapal. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng lakas sa araw-araw para tayo po'y magpapatuloy. Mga makabuhay, panahon na para alagaan natin ang ating sarili. Hindi lang ito para sa atin, kundi para rin sa ating pamilya. Sa mga taong umaasa sa atin, ang isang malusog na katawan ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa ating kinabukasan. Huwag nating hintayin ang araw na magsisi tayo na hindi natin inalagaan ang ating kalusugan. Simulan natin ngayon. This is Dr. Glenn Sanico. Maging matatag, maging malusog, at patuloy magtiwala sa Diyos. Hanggang sa susunod natin na episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Stay makabuhay, healthy, and God bless us all.
7: Kulay mong buhay, punuin mo ng siya.
8: Inyong napakinggan ang programang What's Up, Doc?
9: What's Up, Doc?
8: Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner, our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanico. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs, Nutraceuticals Corporation.
9: Nutraceuticals Corporation.
8: Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL Makabuhay Health Hour. What's Up, Doc?
9: What's Up, Doc?
10: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: TJX 500. Mabalik sa mga butika.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herba, strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Neozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Neozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Neozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malye, Paracetamol plus Zinc, ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
2: Sa una, magudyo dahil maligo, lang kong buwan nun, kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Bisa kada oras pa ko maligo.
1: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
3: Ang pagabit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: GGX 500.
1: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
0: GGX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Bag

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bag!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic nickname of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
6: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapalis sa mga butika.
9: Hi. Baling malasa, oy.
10: Unsa ka, brad?
9: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
10: Unsa man imong ATM card?
9: Banknet.
10: Ano problem sa PHCI withdraw?
9: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
10: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
9: Mao ba?
10: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
9: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumangkustan na hirong hapon. Nya.
10: O, siya niya.
9: Alam ba sa goodie, habi? Para mintin?
10: Gamintin kag numero?
9: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
10: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
11: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mga nakong dagan!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan!
15: Bag!

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: Undiscarding bisdak, ana.
9: Rexido Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
9: Rexido Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: Rexido Forte!
8: Nang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas ba na sa upat?
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
15: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Basta na ay hilanat,
17: dapat matik. Ibay, Jessic.
16: Sa hilanat, hunahuna, unkun, unsay, luwas, makapaayo.
17: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
16: Dapat matik. Ibay, Jessic.
18: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang

0: Virginia.
1: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-partygoers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malye, Paracetamol, plus Zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:22 in the afternoon. Welcome sa programang puno o gugma, kasakit o kalipay. And today is Monday and we have a new letter sender nga si Ma'am Karen nga taga Cortez, Bohol. Hello sa tanan nga mga friends nato dira sa Cortez. Maayong hapon kaninyong tanan. And also shout out to Nita Valderosa nga namino karon. Thank you so much, Ma'am Nita Valderosa. And also karon ang fiesta sa Albor. And hello sa tanang taga Albor dira. Happy fiesta sa tanan ninyo dira. Walay katapos ang fiesta gyud dires Bohol mga ka-kiss. Ang uban nga mga friends nato dira nakabakasyon na gyud. Nakapamiesta na labi na kadtong mga naa sa abroad or naa man sa laing lugar dires Pilipinas no. Bisan asa man mo karon. Pag-amping yod kanuna yung mga kakis. It is now 1:23 in the afternoon. And yes, it's me, your girl, J.I.N. Ang kanuna yung mamati sa inyong mga pagbati. Right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J-Ann, tawagan na lang ko sa ngalan nga Karen, 30 years old ug nagpuyo sa Cortez, Bohol. Naay tulo ka anak ug mao kini ang akong istorya. 17 years old pa lang ko, nabuntis na ako. Girip ako sa amo ang silingan nga si Junjun. O kanunay gid ko niya agamiton. Kung dili ako musugot sa iyang gusto, iahadayon kong ahadlokon nga patyon daw ko niya or ang akong pamilya. Naaman unta siya'y asawa pero manyak gihapon siya. Every time nga gikan ko sa eskwelahan, iahadayon kong atngan sa dalan o dalon dayon ko sa mangitngit nga lugar. Oh, Junjun, naalagi ka ni?
1: Oh, naabta ko kay ganina rin ko nagpaabot sa imuha.
0: Ayoko guniti.
1: Kay, unsa man? Naanay laing ni guniti mo?
0: Wala kay katungod sa ako ah. Buhi ko. Tabang.
1: Sige, singkit. Kita ka ani? Basin gusto ka og isaksak na ko ni sa imong kiliran.
0: Buhi ko. Maluoy ka.
1: Ako ara ka.
0: Ayoko guniti.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Sinamang may mga tao sa mag-baby ay anak na babae. Dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Kita gimay sa mong anak. Ginag ko sa po ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
6: Nganong dugay gud mawala anang sipon ma?
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka ma?
9: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy.
8: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bag o-

0: swakto pa,
1: swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
3: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na. Detect na ko'y sis. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular, irregular menstruation na ako. Wala na,
4: so normal na gyud sa imong regla?
3: Oo.
2: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bag!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! Wata ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Ang

0: Virginia.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pipila na lang nga tarsier ang nahabilin dinhi sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
8: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
9: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
10: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
10: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
12: Balik sa Bohol.
10: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:20 in the afternoon. Oh, grabe, happy tigod to, no? Kana laging excited ka. Excited na ka mo. Istorya sa inyo ang mga kakiss. Anyway, shoutout muna natin ang ating mga friends. Shoutout to Erwin Sagwe. Maayong hapon, DJ Jian. And also to Bobong De Venosa Renoblas nga namino karon. Thank you so much. And to Janice Biniga Kandog. Good afternoon, Ma'am DJ. Pa-shoutout sa tanang taga Oylobok nga akong silingan. Sa tanang taga Lobok nga naminaw karon. Maayong hapon kaninyong tanan. Thank you for always tuning in sa Kiss. Alright, mga ka-Kiss. At ang ibayan ninyo ang sunod-sumpay sa mga drama, ha? Nga magpapukaw sa inyong mga kasing-kasing. It is now 2:21 in the afternoon and yes, it's me, your girl, Jay, and here is a song, All My Love Is For You.

Dear J.N., wala ko kasabot sa akong gibati nga mura baog. Kasukaon ko, unya na hilo, sad ko. Ma, galaan yun akong pamati, ma. Nak, siguro need na yun ni mo mudong sa doktor. Pag-andam na diha, aron mapacheck up di ka. Okay, sige ma. Dear J.N., nagpa-check up nako sa doktor ug iyahasad kong gitagaan og pregnancy test. Ug sa dihang, ingon ang doktor nga wala daw ko'y sakit. Pero nakita niya sa pregnancy test nga positive daw ko nga buntis ko. Unsay buntis, Dok, nga wala may uyab ni akong anak. Dok, basi na sayup gyud mo ani, Dok. Sorry, ma'am, pero dili gyud ko pwedeng masayup, ma'am. Ani asa dangihang ultrasound, ma'am, ug nakita nako nga buntis gyud ang imuhang anak. Unsa? Diyos ko. Ma, sorry. Unsay sorry na. Ma, si Junjun katong silingan nato. Oh, kay nga naman ito. Ma, iya akong girape. Iya akong kanunay gamiton, ma. Unsa? Nganong karun pa man ka niingon, Karen? Sorry, ma. Nahadlo ko kay anak siya o musumbong ko. Patyon daw ko niya o patyon daw sad mo niya. Diyos ko, Karen, dili ko masugot nga. Dili to mapriso tong tawhana. Magbayad na siya sa gihimo sa imuha, anak. Dear J.N., nigaan ang akong pamati, sukad gisugid na ako ang tanan nga panghitabo sa ako ang akong gusto sad nga maprisog yod si Junjun. Sakit man sa ako nga nabuntis ko sa edad nga 17 years old, pero ako na lang gipalikon ang akong kaugalingon.

0: swasto pa. Swasto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: DJX 500. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika. Bag!

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life nga gasupply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me Glight, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink Light.
6: Drink responsibly.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:55 in the afternoon. And again, Happy Fiesta, Albuquerque. Og i-shout out po nato si MJ Vlogger nga naminaw karon diha sa gasoline station Sambog, Corilla, Purok 5. O gasoline station Dampas, Bilisan o Kanapnapan. Thank you so much, MJ Vlogger. Mga kakiss, it's time for me to say goodbye na naman. So makita-kita na sa taugma para sa programang magpapitik sa inyong mga kasing-kasing. Ang Dear J.I. Og sa mga gusto magpadala sa ilahang mga sulat, just send lang sa itong official Facebook page nga Dear J.I. Parang inyuhan asad ang sulat nga maipadayag sa hangin. It is now 2:56 in the afternoon and yes, goodbye mga kakiss. Og kanunay pag-amping. Again, this is your girl, J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.
1: If I had to live my life without you near me.
2: Naa ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa Dear

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang DEXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ninyong mga katanungan at health concern na. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating mga katanungan, sa ating mga kamakabuhay. Babasahin po natin at sasagutin po natin ang mga ilan nito. Para sa mga gusto pang umabol, mag-text lamang inyong mga katanungan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. May coronary artery diseases po ako. Lagi po akong hinihingal at mabilis na papagod. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Rina from Langko, Tabato. Opo, pwede naman po, no? At mahalaga ito para sa kabuuhang wellness. Well, anyway, ang coronary artery disease or CAD ay nangyayari kapag may namumuong cholesterol at plaque mismo sa ugat. Kaya humihina po ang daloy po ng dugo sa puso. When it comes to the wellness and scientific basis po ng EXL Makabuhay products para sa coronary artery diseases, from turmeric at ginger na may curcumin at ginger oil na may natural anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapaluwag po mismo ng blood vessels, garlic at cinnamon, kilalang papababa po ng LDL cholesterol at triglycerides, uyabano at mangosteen naman na mas mataas po sa antioxidant, tumutulong na kontrahin ang oxidative stress, ginseng at spirulina na nagpapalakas mismo ng puso at oxygen transport mismo sa dugo. Importante din pong tandaan po mga kamakabuhay na limitahan po ang fatty at processed food, regular na ehersisyo at least 20 to 30 minutes a day, uminom po ng sapat na tubig at i-manage po ang stress. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet once a day. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Dati po hirap na hirap po ako sa pag-ihi dahil po sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi, puyat po ako, paulit-ulit po sa CR, pero konti lang po talaga ang lumalabas. Pakiramdam ko lagi may naiiwan sa pantog ko. But after 2 months ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na ang daloy po ng ihi ko at mas bihira na lang po ako na umiihi sa gabi. Maraming salamat po talaga, Marlo from Pagadian City. Wow! Glory to God, no? Ang prostate enlargement kasi, karaniwan talaga ito sa mga tumatandang kalalakihan. Dulot po dahil sa hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang naitutulong po sa kanya po ng EXL Makabuhay products dahil po sa makabuhay, turmeric at ginger na may anti-inflammatory na nakakabawas sa pamamaga po sa prostate. Dagdagan mo pa ng garlic at asitaba na tumutulong sa circulation at kidney function. At kapag sinabayan po also ng EXL Makabuhay Black Coffee na may mangosteen, ginseng at spirulina, mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri din also ng karamdaman, magsimula pong uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet once a day. Congratulations po Sir Marlo, ha? Just keep it up, no? At syempre sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi nating tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Labanan ang nakakamatay na dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil, Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil. EXL All-in-One Skincare Oil, Healing and Relaxation All-in-One. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Virus lang yan. Huwag kang matakot. Sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging maingat, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sikreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rosehip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Ligo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kanindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
8: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: kinahanglan. Extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
1: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bag!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
2: Uy! What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gilisgutan karon.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
6: Upong ang akong mga TL o mga pamakit iliho.
5: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
6: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag
5: o sa gabi.
6: Wala pa'y bulan,
5: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
6: Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Hi, baling malasa, oy.
2: Unsa ka, Brad?
1: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
2: Unsa man imong ATM card?
1: Banknet.
2: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Usay PHCI nga Banknet man ning akong card.
2: Abi nimo kun ang imong ATM card Banknet, membro kag dili sa PHCI maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Nabi pug koy Banknet ATM card, withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay ko mo withdraw. Adto man ko tanhay rong hapon. Nya.
2: Unsa nya?
1: Alam mo sa diha bi? Para mintin.
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag Banknet ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-NeoZep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta NeoZep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa NeoZep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ninyong mga katanungan at health concern na. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating mga katanungan, sa ating mga kamakabuhay. Babasahin po natin at sasagutin po natin ang mga ilan nito. Para sa mga gusto pang umabol, mag-text lamang inyong mga katanungan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our text, Sir Makabuhay Day, Doc Len. My coronary artery diseases po ako. Lagi po akong hinihingal at mabilis na papagod. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Rina from Langko, Tabato. Opo, pwede naman po, no? At mahalaga ito para sa kabuuhang wellness. Well, anyway, ang coronary artery disease or CAD ay nangyayari kapag may namumuong cholesterol at plaque mismo sa ugat. Kaya humihina po ang daloy po ng dugo sa puso. When it comes to the wellness and scientific basis po ng EXL Makabuhay products para sa coronary artery diseases, from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na may natural anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapaluwag po mismo ng blood vessels, garlic at cinnamon, kilalang papababa po ng LDL cholesterol at triglycerides, huyabano at mangustin naman na mas mataas po sa antioxidant, tumutulong na kontrahin ang oxidative stress, ginseng at spirulina na nagpapalakas mismo ng puso at oxygen transport mismo sa dugo. Importante din pong tandaan po mga kamakabuhay na limitahan po ang fatty at processed food. Regular na ehersisyo at least 20 to 30 minutes a day. Uminom po ng sapat na tubig at i-manage po ang stress. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a day, once a day. Alright, we have another text, Sir Doc Len. Dati po hirap na hirap po ako sa pag-ihi dahil po sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi, puyat po ako, paulit-ulit po sa CR, pero konti lang po talaga ang lumalabas. Pakiramdam ko lagi may naiiwan sa pagtog ko. But after 2 months ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na ang daloy po ng ihi ko at mas bihira na lang po ako na umiihi sa gabi. Maraming salamat po talaga, Marlo from Pagadian City. Wow. Glory to God, no? Ang prostate enlargement kasi, karaniwan talaga ito sa mga tumatandang kalalakihan. Dulot po dahil sa hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang naitutulong po sa kanya po ng EXL Makabuhay products dahil po sa makabuhay, turmeric at ginger na may anti-inflammatory na nakakabawas sa pamamaga po sa prostate. Dagdagan mo pa ng garlic at asitaba na tumutulong sa circulation at kidney function. At kapag sinabayan po also ng EXL Makabuhay Black Coffee na may mangustin, ginseng at spirulina, mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri din also ng karamdaman, magsimula pong uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course EXL Makabuhay Black Coffee once a day, once a day. Congratulations po Sir Marlo, ha? Just keep it up, no? At syempre sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga si Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa Kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pong may kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Labanan ang nakakamatay na dengue.
4: EXL All-in-One Skincare Oil.
3: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
4: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
3: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Virus lang yan. Huwag kang matakot sa pagsunod sa mga payo ng doktor. At pagiging mainam, may laban tayo. Pero mayroon pa akong sekreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka. Tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag-asa kadapi, niining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site

0: Unkon-unsay luwas makapaayo.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Pharex-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Pharex-B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex-B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ka yung bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Down!

0: kalingaw mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
3: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako galing suon, nung gamit na siyang MX3, one time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong inom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tumuday sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipang-makeupan. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dirik!

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Uy, Buikulod!
3: Oh, lagi nuktok man.
4: Lagi? Naka-desisyon na ko digisyan nga mundang na ko kanta-kanta. Kay hanap na kaya kong mata. Di na ko kita sa lyrics.
5: Maura din na imong problema, Buikulod. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at Bangsa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay

0: computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
1: A few moments later.
2: Wow! Kaklaro na sa akong pananaw! Salamat sa iChoice Optical Shop! Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza. Inyo!

0: by Choice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto, ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyop day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magniozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: DJ Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga kasakit. Ilihin na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Oras hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abanti Bohol. Akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda.

0: And of course, mga higala sa ato ang 47 municipalities across Bohol. Ato mga friends out there sa kahanginan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Of course, a big shout-out sa ato mga mayors, sa ato mga vice mayors sa nagkalain-laing munisipyo, no, municipal sa ato ang here in our province, no, and of course sa ato ang mga municipal councilors nato diha, to all our barangay captains, no, sa nagkalain-laing barangay sa atong probinsya, sa ato ang mga SK councils, sa ato mga SK chairmans out there, maayong hapon kaninyong tanan, and my biggest respect and salute kaninyong tanan. Once again, good afternoon, Bohol. Maayong hapon, kabatanunan. How are you today? Kasama ninyo ang mga life karon. Kasama yung mga bagong chika karon. Nakauyam na ba ang tanan? Kaya sana lang. How are you today, mga higala, mga friends out there listening? Kung asa maabot sa itong Sibia, listening to our program right now, how are you today? Kumusta man ang mga life nato diha? Kumusta man ang mga life? How are you? It's a Monday, no? It's first Monday ba ni siya? Yes, first Monday of the month. Yeah. It's a better way for us to what a better way to encounter, no? Or to start our month with laughter, joy, and even much a little bit spice of kaning gitawag na tuog kilig. Very important gina mga higala, no? It's a form of love, no? Sa atong kaugalingon, sa atong mga friends, sa atong mga families out there, no? Manang very important good nga. We need to stay a positive all the time. Hindi ginang mga nega-nega, oy, kay sus ka na mga nega-nega, diri gid na pwede kay kamuragay masakitan.
1: Aray ko!
0: Manang dapat good, no? Kamong mga kuan diha. Ibili na yung ipang lukdo nga mga negative vibes, no? Ipambilin gina siya. Dapat positive ra kalingaw kay, but once we are positive in our mindset, in our vibes, no? Everything will follow, no? Even our life, our outlook, no? So positive gina kaayo. Nangana gina nga to ang mindset sa life, no? Kaya dyan pagpada sa mga kuan diha, no? Mahimo at bugnoon ni mo ng kuan at bugnoa gina siya. Bugnoa gid na siya, no? Daw kung mahimong unsa pa mga kalaban nimo diha nga dili mo makita. Halakang brasa gid na siya. No, ay ngana diyan ang live. Padayon lagi hapon. Again, we are live the official Facebook page Tingog sa Kabatanunan. We're also live at Kiss FM 102.3 page. Comment down below your feelings, your greetings. If you have a shout out out there, or if you want some song request that I can play on

0: And that was Umaaraw Umuulan by River Maya, right here on the new Kiss FM Bohol. Time right here. The UNESCO declared a global geopark island is 5:27 in the afternoon. Got me on the line. It's your boy, Kuya Bra with the BRY. Yay! Keeping your company up until 6 o'clock right here on the new Kiss FM Bohol. And since today is Monday, mga higala, kani sa mga kuan. Sa Monday, ganun mo kuan ginatong tone. Para ginasyag mo. Mo modulate mo elevate. Because every Monday, of course, no, Monday, yun. Beginning of the week. To start ang klase. And what a better way for us to provide an information, details, knowledge, no, to our listeners out there. One ang karon mga higala will be up for another episode of our Monday series, Lingi sa Kagahapon.
1: Sa atong pagtan-aw sa unahan, importante usab nga mulingi ta sa kagahapon. Kini ang Lingi sa Kagahapon, usa ka pagtan-aw balik sa kasaysayan, kultura o mga istoryang nagtukod sa atong pagkatao isip kabatan-unang bulanon. Mag-uban ta sa pagpahinumdum aron mas masabtan nato ang direksyon sa atong kaugmaon. Kini ang Lingi sa Kagahapon, dili lang sa tingog sa kabatan-unan uban ni Kuya Dan ug ni Kuya Bri.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
3: What ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong

0: bani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kog barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
3: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una.
8: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabbing lasa at hagot ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay.
12: Drink responsibly.
13: Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo.
12: Drink responsibly.
14: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.

on a cool new trip.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang DEXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ninyong mga katanungan at health concern na. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating mga katanungan, sa ating mga kamakabuhay. Babasahin po natin at sasagutin po natin ang mga ilan nito. Para sa mga gusto pang umabol, mag-text lamang inyong mga katanungan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. May coronary artery diseases po ako. Lagi po akong hinihingal at mabilis na papagod. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Rina from Langko, Tabato. Opo, pwede naman po, no? At mahalaga ito para sa kabuuhang wellness. Well, anyway, ang coronary artery disease or CAD ay nangyayari kapag may namumuong cholesterol at plaque mismo sa ugat. Kaya humihina po ang daloy po ng dugo sa puso. When it comes to the wellness and scientific basis po ng EXL Makabuhay products para sa coronary artery diseases, from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na may natural anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapaluwag po mismo ng blood vessels, garlic at cinnamon, kilalang papababa po ng LDL cholesterol at triglycerides, uyabano at mangosteen naman na mas mataas po sa antioxidant, tumutulong na kontrahin ang oxidative stress, ginseng at spirulina na nagpapalakas mismo ng puso at oxygen transport mismo sa dugo. Importante din pong tandaan po mga kamakabuhay na limitahan po ang fatty at processed food. Regular na ehersisyo at least 20 to 30 minutes a day. Uminom po ng sapat na tubig at i-manage po ang stress. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet once a day. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Dati po hirap na hirap po ako sa pag-ihi dahil po sa prostate enlargement ko. Halos gabi-gabi, puyat po ako, paulit-ulit po sa CR, pero konti lang po talaga ang lumalabas. Pakiramdam ko lagi may naiiwan sa pantog ko. But after 2 months ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas malakas na ang daloy po ng ihi ko at mas bihira na lang po ako na umiihi sa gabi. Maraming salamat po talaga, Marlo from Pagadian City. Wow, glory to God, no? Ang prostate enlargement kasi ay karaniwan talaga ito sa mga tumatandang kalalakihan. Dulot po dahil sa hormonal changes at pagdami po ng prostate cells. Kaya malaki po ang naitutulong po sa kanya po ng EXL Makabuhay products dahil po sa makabuhay, turmeric at ginger na may anti-inflammatory na nakakabawas sa pamamaga po sa prostate. Dagdagan mo pa ng garlic at asitaba na tumutulong sa circulation at kidney function. At kapag sinabayan po also ng EXL Makabuhay Black Coffee na may mangosteen, ginseng at spirulina, mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri din also ng karamdaman, magsimula pong uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee, one sachet once a day. Congratulations po Sir Marlo, ha. Just keep it up, no? At syempre sa lahat ng ginagawa natin, huwag nating kalimutan na si Lord ang sentro ng ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kundi pati na rin sa ating journey towards a better health. Lagi natin tandaan na may lakas tayo mula sa kanya. Sana po'y ma-realize po natin ang true wellness hindi lang sa isang destination, kundi isang lifestyle. Araw-araw ang pagpili ng health, love, and faith. Kaya kahit sa mga maliliit na steps, tuloy lamang sa pagpapabuti ng katawan, isip at kaluluwa. Isipin mo na lang, ang pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang. So let's move forward with faith, gratitude, and healthy heart. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Labanan ang nakakamatay na dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil. EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Virus lang yan. Huwag kang matakot sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging mainam. May laban tayo. Pero mayroon pa akong sekreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mist ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Time Jig is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abinay mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Nabi akong ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumakustan na hirong hapon. Nya.
1: O, siya nya.
0: Alam mo sa good day, habi? Para mintin?
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is a generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
11: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una!
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Oras atod sa may tinguha sa Rice and Coffee Mix. Mapalit sa Joytan Store o sa ubang mga autorisadong retailers sa Bohol.
6: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok ng lema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog ng lema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

ka makabuhay, kumusta? And welcome na usab sud sa soka oras sa ato panagtigom sa atong tulumanon. Makat-on ka na usab as usual. Sa daga mga butang, labi na kabayan sa atong mga panglawas o sa atong mismong produkto. O makat-on sa kagpagtulunan sa istorya sa kinabuhi atong i-feature. Taod-taod lamang unya atong tambagan sa tambagi ko, Lady Batod.

0: no? Unta tanan. Sana all. Anyway, maraming salamat ka makaboy sa pagsunod ka nun ay sa tong tulumanon. Pagaw ba ko? Murag di manggut. Inani na good ni Bin when we are not getting any younger. Welcome and welcome and welcome and welcome to the Endless Level. Kamakabuhay sa atong tulumanon. Nga dagan kay kagmakatunan ng mga pagtulunan nga pwede namang ikapanghambog kang bisan kinsa. Bisan asa. Sa Mindanao man or sa Visayas. Speaking of Visayas, labi na diya sa Bohol. Ganyan. Maraming salamat. Hi, di ay sa ato ang mga tigpaminaw diha sa may barangay Bohol, Bohol. And as well as Barangay San Isidro, Bohol. Tibok Tagbilaran, Bohol. Tibok Bohol, actually. Dagang salamat sa pagpaminaw. Hi, usab. So, i-greet si, tawag ni Ining, si Doc Bry, si Doc Arvin. Hi din kina Sir Mario, Sir Sid, si Madam Annabelle, sa lahat ng staff ng EXL Makabuhay. Nimo ka makabuhay, dagang salamat sa imo pagpaminaw sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duhas,
3: ayaw kabalaka.
4: Kung wapay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay,
6: EXL, Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras di karon sa imong nahimutangan? As in karon sa tagihimo ni mong background ang tambagi ko Lady Batod. Kahimsog again og kabaskog sa panglawas mao gihapon atong iyampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod magkuyog kita sud sa usa ka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon ug mapon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre nagganggapot ang kisgotanan sa manas akong nasulti sa unahan, kabahin gyapot sa panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Nang bonggang-bongga, diba? Hugaran ka makabuhay niya na ang sumpay sa revelasyon ni Magnolia. Today maong ikasyam ngayugto kong chapter 9 sa iyang storya. Abtik-abtik now na dayon. At anang sumpayan, mubasa na tagmo drama. Now na din hilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.

Lady Bator, hindi po mawala-wala sa isipan ko ang sinabi ng aking ama patungkol kay Vince. At tubili naman po akong uriratin si Vince patungkol sa sinabi ng aking ama, lalo na ang tungkol sa di umano'y pambababae niya. Natatakot rin ho akong bigla siyang magalit sa akin. Pero nag-ipon po ako ng lakas ng loob para sana'y tanungin siya kung gaanong katotoo ang lahat.

0: Unsa ka na ipangutana man ako, Magnolia?
1: Isa doon na ako, ibong. Na dili mo sultihan si Vince bahin ini. Nga ato-ato lang ni.
0: Okay, sige. Dili ko itabi niya kung unsa man ganin ang isukit-sukit ni Monaco.
1: Salamat, ibong.
0: Sige na. Pangutana na, Magnolia.
1: Dili ba pirmi ka mong magkuyog si Vince?
0: Pirmi yun kayo. Muro na ganig, sumpay ng among mga tinae. Magbaylo na hapit ang among mga dagway.
1: Nagpasabot nga. Nahibaw ka sa tanan niyang mga lakaw. Ugway na lilong ni mo.
0: Angang!
1: Nahibaw ka sabkon. Kinsa ang iyang mga gikabuangang babae. O mga babae nga gihimo niyang lingaw kung mang lakaw ka mahuman sa inyong inom?
0: Ha?
1: Pirbe man niya ka ng buhatong ibong?
0: Magnolia.
1: Gusto ko mahibaw. Aron dili na mistil pang mangutana ko niya.
0: Magnolia, ang lalaki, magpakalalaki, gina. Oo, may mga higayon nga mutubay sa lain-laing babae, pero may pauli man lang gihapon siya diyan imo. Dili kanya ibaylos lain, eh. Lingaw lang sila, gugma kaniya. Dili ba?

0: Nagbakho ka man ko din sa Loyo Magnolia. Nga ano, unsay nahitabo, unsay imong gihilakan.
1: Wa, lulo nanding. Wa.
0: Mahimo bagod nga wa, nga muhilak ka lang di ay, nga way igong hinungdan.
1: Gisakitan lang kulo. Gisakitan lang kayo ko.
0: Gisakitan ka sa unsa?
1: Sa nasairan ko.
0: Ha?
1: Sa pagpamabay ni Vince, miyang ko niya na rin ako si Ibong. Karipirmi sila magkuyog. Ugsood sila. Ugoy nalilong niya sa tanang binuhatan ni Vince sa babae.
0: Pastilan.
1: Gituntok ko ni Vince, lulo nanding. Og gisakitan kayo ko.
0: Magnolia.

Silibato't iniyakan ko talaga ang nalaman ko. Kahit wala akong pruweba at hindi ko nga nakita, pero sapat na ang impormasyon mula sa kaibigan niya para makumbinsi ko ang aking sarili na niloloko nga ako noon ni Vince. Masakit po yun dahil mahal na mahal ko siya.

0: Dako na kaayo ang imong tingan. Kanon sa kaba mga anak, Magnolia?
1: Sa sunod buwan, Levi.
0: Pag-ampo gyud nga di ka maglisod sa pag-utungan ng bata. Hinumdumi may maldisyon si Papa Vito ni. Oh, ayaw ba yagyod kumpiyansa? Tingalik atul unya sa imong pagpanganak mao ang paghapak sa gaba.
1: Unsa?
0: Anyway, kwarta bi. Kaya ko mo palit sa maintenance ni Papa.
1: Mianhi ka aron pa yung duman ko sa maldisyon ni Papa. Ug dungagan mo pa sa pagpanghimaraot. Unya mangayo ka na nagkwarta na ako.
0: Muragwa ka na maanad na. Ambi na ang kwarta alang sa maintenance si Papa. Ako ang mupalit para niya.
1: Ihatag na lang din ako ang resita. Ako na mupalit aron siguradong sa tambal madapat ang kwarta.
0: Oh, diskumpiado ka?
1: Dili ka kasaligan, dili ba?
0: How dare you?
1: Ihatag na ako ang resita. Ako na mupalit.

0: Nahibaw ka ba sa gibuhat mo, Magnolia?
1: Ha?
0: Gipakauawan ko ni mo sa laing tao. Sa akong suod pa nga higala.
1: Unsay?
0: Nagpakasayod ka niya. Kung namabay ko. Usap ay pagtuo mo na ako. Hangol sa babay, bisang may kapuyo na ako. Kanaoy lain, kundili ikaw.
1: Vince?
0: Wa ko'y babae na kabatika. Wa ko'y laing ikabuangan. Kung pananglit makiglambigit man gani kong lain. Ikaw ang labing unang masayod.
1: Unsa?
2: Kanarap ako ng mga lalaki nga kanang mamabay. Hawag kaayo mo, ngitag paagi nga. Yalahang itwist ang story nga. Ikay pa'y nang usisa, ikaw pa'y namo, ikaw pa'y problema ko, no? Ngayon, ana, no? Ay, chaptering king. Anyway, kamakabuhay unag, ikanahog na pa lamang sa chapter 9 sa revelation sa itong sender nga si Magnolia nga tanabati. Sana andan, unya, human sa pipila ka mga painom, dumamalik din para itong ipadayon ang iyang kasaysayan. Kaya na pa ikatulo katapusan nga tipakai si parte sa chapter 9 sa iyang story. Dinila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirarin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Dagan salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre ang atong gipasigarbo nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato na pagkatumaron every day. Himo na atong partner sa panganaadlaw nga pagkinabuya para safe kita do na tay shield. Patok sa mga nagkadaiyang mga virus ug mga bacteria ug panang lito na tay mga balatian. Inanayon ang pagtanggal ni ana ug ayuhon kita ug mamahimong baskog pag-usab ang atong sistema. Siyempre dagang mga ingredients giusa sa atong kapsula ka makabuhay. Usa na di sa daghan kaayo, usa na di sa daghan gyud. Nga ito ang kakuhaan sa mga bonggang benepisyo mao ang Moringa Oleifera. Oo. Doon ay mga useful nga mga benepisyo gikan sa Moringa sa ato ang skincare routine. Ibao ka ba ka makabuhay nga ka ng Moringa Oleifera? Makatabang na para makunhuran ang signs or tibailhan nga ka na bitaw mamahimok kang advance nga pagkaidaran sa physical kaysa sa imong edad? Moringa powder ka makabuhay ingon man ang oil nakasuporta na sa pag-slow down sa signs of aging. First and foremost, maka-rejuvenate pag ina sa skin. Labi na sa skin nga kanang dry o kanang dull, mingin ana. Kay puno sa antioxidants ang Moringa Oleifera. Malikayan ni ana ang free radical damage. Extremely important pud na
6: As free radical damage, mao na'y makadaot sa atuang mga tissues sa atuang panit. Nga mao'y maghatod, aron nga ma-form ang mga wrinkles or mga kunot-kunot sa panit. Nga, di ba taganana ng mga kunot-kunot, no? Diba? Anyway, ang moringa usab, doon ay vitamin C, makatabang para ma-repair ang mga damage nga skin cells. And gawas pa ni Ana ka makabuhay, doon na sa chemical nga ginatawag na itong cytokinins nga makapaboost sa cellular growth sa ito ang skin. Ugbalik kayan ang cell destruction. So sa paggamit na itong moringa ka makabuhay, you can say goodbye to sagging skin. Ano sa sagging skin? Kanang yat-yat nga panit. Pero kana pa sa kung mag-diet ka, o niya, dili ka mag-exercise, dili mo hugot ang imong panit, maglaylay na hinuon. So, samtang ikaw mag-diet, di ba, healthy diet ang atong gisgutan ka makabuhay, maglihok-lihok sad ka magpasingot, di ba, para kana bitang busok gihapon, bisan pag namayat. Yan. Anyway, ang antioxidants nga sa moringa oleifera ka makabuhay, makatabang na para protektahan ng atong skin gikan sa mga dili makaayo na itong ultraviolet rays sa adlaw. Gawas ni Ana, ang moringa oleifera bonggang-bongga sabna sa atong mga ngabil or lips. Sama na sa itong nalitok sa unahan, ang moringa na ilhan na ay moisturizing properties nga maayo-kaayo sa atong panit. Mao na bitaw ang rason na kana nga tanom, mao na'y susi nga mga ingredients nga mao'y makapanindot, makapahealthy sa atong lips. Oo, nago na sa mga lip balm appeal, mao inana, o lip creams, inana. Ang moringa makatabang ka makabuhay para magpabilin nga nga itong ngabil soft. Sana all, soft. And syempre, smooth, ganon. Usang antiseptic properties nga naadya mismo sa moringa oleifera ka makabuhay, makabinipisyo again ng atong skin, Ana. Magamit maguna in case of skin cuts or naay mga samad or abrasions or ka na mga paso or mga pangos or skin infections or rashes baron or sunburn marks or mga pinaakan sa mga mananap. Makatabang para walay makitang marka sa atong skin. So nakukikatabang, di ba, ang moringa oleifera. Unya, makatambal pag yun na sa mga acne o ka ng mga dark spots. Unya, fantastic man na no para sa skin ang moringa. Makaproduce pag yun na mga bonggang resulta kung adlaw-adlaw na ito ng konsumuhon. Diba? So nagkinahanglan ta o moringa oleifera. O ang moringa oleifera ka makabuhay, usa lamang ka na sa 17 mga ingredients nga naadya agisagol sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao nang ato na nang tumaron every day. Kaya dagantang makuhang mga kaayuhan para magpabiling kitang healthy. Diba? Imno nato kana isip ato ang dietary supplement.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Dagang salamat ka makabuhay sa mga acidic diha. Kunya na ay acid reflux. Kunya kung inom og kape kay magpalpitate or mataas ang BP, magluya, manghoy, uban pang mga balatian nga wa ka kasabot kun hay nako, kana uncomfortable kaayo. Pero kay kape is life man ang peg. Ayaw ka balaka ka makabuhay. Kanang kapini mo diha ang imong naandan nga imnon nga walay binitisyo nga ikahatag sa imong lawas, ipadapti na na. And please, mag-switch na kita sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang atong kape, all-in-1. 17 ka mga ingredients giusa, daghan pod o ubay-ubay, kaya buyag. And syempre, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay, mao ang Arabica Coffee Beans. Musa pa yung mga health benefits na makuha nato sa Arabica Coffee Beans. Nag-offer na ang Arabica Coffee Beans sa ato og nindot ng mga kaayuhan para sa atong panlawas. Oo. Makaprotekta na sa mga cells kay nanay antioxidant compounds. Kunya na gipahitabo nga pagtuon or studies kamakabuhay nga nag-indicate nga antioxidant properties na adiha sa atuang Arabica coffee beans. Oo, na phenolic acids nga mo'y makatabang para protektahan ang cells sa human, sa tao mismo. Gikan sa radical compounds nga mo'y makadaot sa atuang kinatibuk-ang lawas. Ang research pod nga gipahitabo nagsuggest nga ang pag-inom nato sa coffee na makapaubos na sa risgo sa pagdevelop sa endometrial and liver cancer. Gawasan na uguan pa mga tipo sa cancer diseases sa atong baba, sa pharynx, ingon man sa atong skin. Ang Arabica coffee beans ka makabuhay makabatok po na sa mga bakterya sa atong baba mismo nga may makaingon nga magkabatunta o cavities. Na ay pagtuon nga gipahitabo usab na ang Arabica extract potential na sa pag-inhibit og bacteria na nagpuyo sa atong baba. Itawag nato na og Lactobacillus acidophilus. Ganun. Nga mas nailhan na maoy makahatag nato oy rason nga makabatuntag cavities sa atong mga ngipon. Unya, kanapon nga presence sa caffeine and chlorogenic acid sa Arabica makatabang para batukan ang mga nagkadaiyangan bacteria. Kana pipila lamang sa kaayuhan nga ikahatag nato sa atong health mismo, sa atong baba, sa atong ngipon, sa atong kinitibok ang lawas, ang Arabica coffee beans. In surprise and good news ka makabuhay kay atong Arabica coffee beans, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa atong kape nga all-in-one, ang atong EXL coffee mix 17-in-1. Sa imong pag-inom sa atong kape wa kay angayng kabalak-an, bisan pagkada adlaw mo inom ka sa EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suki. Maraming salamat ka makabuhay ug alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Baku.
2: And now, ang sumpaing ay magipaabot o gikahinaman ang ikatulog at tapusang tipakang aparte sa chapter 9 sa Revelasyon ni Magnolia. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Bato, dahil mahal na mahal ko nga si Vince, kahit po nasaktan ako sa sinabi ng kanyang kaibigan at sa chismis na rin na ipinarating sa akin ng aking ama, mas pinili ko pong paniwalaan na lamang si Vince. Yaong paniniwala na alam kong may bahid ng pagdududa. Hindi na po kasi buo ang aking tiwala kahit hindi ko pa siya nabubuko.
1: Giabandonar mo na kaming imong pamilya. Gihimo na gid nimong hingpit ang pagdaw namo sa imong nadawat nga Gracia Magnolia.
0: Pa,
1: diskumpiyado ka mo tunol o kwarta kang Levi kay mo'y gusto mo, ikay mo palit sa akong maintenance.
0: Maniguro lang kong daan pa, na dili malabay sa hangin ang kwarta. Nakailan ako ni Levi. Nakailan ako ninyo.
1: Dako na gid ang kausaban mo, Magnolia. May samot niyang mitabi kong ka ni Vince og sa iyang pamilya. Kay may kasandigan ka naman kung magkinaunsa, diliba? Pero usbon ko, sila, siya, maura-usab ang mupasakit ni mo.
0: Andam na ko pa.
1: Oo.
0: Unsa man ang dangatan sa kinabuhi ko sa kinatibukan? Andam na ko.
1: Magnolia.
0: Yes, ma'am. Nakasabot ko. Pasensya ka na. Pero sige, musugot ko. Dili lang ko gusto magubaangan ko sa loan. Okay, ma'am. Sige. Dagang salamat. Bye. Dili ikahimot ni Vince ang desisyon nga nakabot ko. Nakasiguro ko niya na.
2: Unsa'y buti pasabot niini?
0: Vince.
2: Tubag ako, Magnolia. Ipaasyo mo tuod kining bahita.
0: Kay pila ka buwan na nga wa ko makabayad. Ipaasyo ko na lang, Vince. Aron mabalik man lang ang nagastos ta ining baya. Magamit sab na ko ang kwarta sa akong pagpanganak ug sa uban pang panginahang lanon ta.
2: Unsa?
0: I'm sorry. May decision ko nga wa na may konsulta pa nimo. Emergency, Vince. Ikinahanglan ko na mo pakanaog og desisyon.
2: Magnolia.
0: I'm sorry. I'm so sorry.
2: Sa gibuhat mo nga wa man lang makigsulti una nako. Nagpamatuod lang. Wa ko ni mo giisip kay imong karelasyon.
0: No. Dili ka na tinuod.
2: Isipon ko na usab nga wa na ko ilabot nimo. Og wa ka na ilabot pa nako, Magnolia.

Lady Bata, bigla pong lumupay-pay ang aking buhay nang dahil sa sinabing yun ni Vince. Gayunpaman, hindi rin po napigilan ang desisyon ng aking ginawa. Kung kaya't bumalik kami sa bahay nila dati, kung saan ay naroon si Lolo Nanding. Bukas pala naman po kaming tinanggap ng matanda na ikinatuwa pa nga niya dahil may kasama na uli siya. Pero si Vince, Lady Batod, ramdam ko po ang pagbabago ng pakikitungo niya sa akin simula noon. Dama ko ang lamig, ramdam na ramdam ko, at halata ko rin ang pambabaliwala niya.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 9 sa revelation sa tong sender nga si Magnolia. Wapami-end dito ang iyang story. Sundan gyapo nato sa mosunod pang episode. Sa atong tulumanon ang sumpay sa iyang revelation, okay? Pero unya mamalik dayon ta ka atong hisgutan og lagbitan. Ang atong nabati ang kinatibukan chapter 9 sa iyang kasaysayan. It's a date gihapon, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Banu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Maraming salamat ka makabuhay. Syempre ang atong gipasigarbong ng EXL Makabuhay Plus capsule atong pagatumaron ka na everyday. Isip atong dietary supplement. Dili ka makamahay sa atong kapsula, kamakabuhay ka na atong kay daghang mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Usa na sa mga daghan nga mga ingredients nga naa diha, mao ang guyabano. Ang guyabano kamakabuhay mo ni makatabang para matibangan nato ang anxiety ingon man stress. Nya ka ng stress kay social man na paminaw no, pero diha magikan ka sa garang sakit. Kinahanglan i-manage gyud nato kay wa mo puy tawo nga wala man stress. Kanang mga tawo nga dili trabaho na stress sa ilang trabaho. Samot ang mga tawo nga trabaho. Ang importante nga amino acid nga tryptophan nga makuha nato sa guyabano ka makabuhay, makatabang na aron mo pakalma sa atong nervous system ug sa pagcontain sa anxiety ingon man stress. Gawas pa ana ang guyabano adunay magnesium nga makatabang aron mo kalma ang muscles ug sa pag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. Ang guyabano usab sa laing bahin ka makabuhay, makatabang sa atuang health sa kabukugan. Tuol kay taas ang calcium in copper ana ang guyabano, makatabang aron mo paligun ug mumintinar sa kaligun ug kabaskog sa atong kabukugan. Ang calcium ikinahanglan para sa bone formation ingon man mineralization, samtang ang copper nagikinahanglan sa atong lawas kamakabuhay para sa absorption, para maabsorba, and ingon man ang utilization sa calcium. Ang guyabano usab pwede nga makatabang para malikayan nato o baka ha matambalan ang osteoporosis o ang paggupok o ang pagka-weak o pagkagabukon sa kabukugan. Ang guyabano ka makabuhay, makatabang sa pagkontrol usab sa atong blood pressure. Tungod kay taas sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas. Ang potassium ingon man magnesium, importanteng mga minerals nga naga-control kamakabuhay sa construction or contraction rather sa relaxation sa atong muscles, labi na sa atong kasing-kasing. Ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab sa pagpaluag sa mga blood vessels ug pagtibhang sa stress sa cardiovascular system. So nakinala na ito lawas sa guyabano. Yang guyabano kay naa mismo ka makabuhay. Sa ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang kitang tanan mo tumar na ni Ana every day para doon na tayo protection sa bisan unsang dili maayo kabahin sa atong panglawas. Isip ato ang dietary supplement.
5: Kapos sa kape, mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga mahiligon og kape, ang inyong mga naandan nga kape nga dili makatabang para ma-okay ang inyong panglawas o kaprotektahan mo sa inyong mga panglawas gikan sa mga virus and bacteria kay ang imong kape nga daghan kay sugar, nako Diyos ko, ipadapli na nagtaman ka makabuhay og mag-switch na kita sa atong bonggang-bongga nga kape ang atong ginatawag og EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa lamang diha og usa sa 17 ka mga ingredients din kita makakuha og benepisyo para sa atong panglawas nga naa diha sa atong coffee mix mao ang guava fruit. Bayabas ba bayabas? Kanang bayabas mismo nga bunga, ingon man dahon, naanay mga nutrients, apila di ang vitamin C and potassium nga makatabang para suportahan ang imong kasing-kasing, ang imong panunaw, ug uban pang body systems. Ang guava fruit, makatabang para ma-lower nato ang level sa atong blood sugar. Good news na para sa mga tao nga doon ay diabetes, or kato mga tao nga duol nga magka-diabetes kay nasa ilang kaliwat, ana, nga dili pa gid healthy ilang lifestyle, mga ganon. And syempre sa lingbahing kamakabuhay, nga ito ang guava fruit, makapaboost na sa health sa ito ang heart or kasing-kasing. Nabitag ipahitabo nga 12-week study sa sobra o sa kagatos ka mga tao, nadiskubrihan nga ang pagkaonog hinog nga bayabas before ang ilang pagkaon meals ba, oy makakos ng overall decrease sa ilang blood pressure by 8 to 9 points, kanang reduction in total cholesterol by 9.9%, and an increase in good HDL or cholesterol by 8%. Ganon. Unya ang prutas nga bayabas na makabuhay, makatabang po na para ma-relieve ang painful symptoms sa mga kababayanan kanang ilang binuwan nga sakit kanang menstruation nila. So kanang sa pagtuon nga gipahitabo usab sa 197 ka mga kababayanan nga naka-experience og painful symptoms, nadiskubrihan nga ang pag-take nilag 6 mg of guava leaf extract matag adlaw, may resulta kana sa pag-reduce sa pain intensity. Naagya po'y pain pero at least diba natibhangan. And it appeared to be even more powerful than some painkillers. Unya, makatabang usab ang guava, ang bayabas mismo sa ato ang weight loss program. Ang bayabas manggod, kanang weight loss friendly food, ganon. Naramanggod na yung 37 ka mga calories, ang usa pa lang nakaprutas nga bayabas ha, and 12% of your recommended daily fiber intake. Unya, they are filling and low calorie snack. Pwede ka mo snack, ana. Oo. Dili pare sa anang mga low calorie snack ay packed with vitamins and minerals. So dili ka maka di ka makawad-an bitaw o kana bitaw ang importansya nga kinahanglan nimo nga nutrients sa imong lawas. So bonggang-bongga ang bayabas. O ang bayabas usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga na mismo sa ato ang kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Unsa pa imong gipaabot? Masatisfy na imong craving sa kape? Makahatag pagkaayuhan sa imong panglawas ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Bato.
0: Maraming salamat, maraming salamat. Thank you so much sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon. Tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
0: buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan, kanya muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na siyempre ka makabuhay sa mga balatian o mga sakit, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, napay respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, napay insomnia, pagkalimtanon, UTI, depression, constipation, just to name a few. Kay daghan pa gyud nga mga balatian ang pwedeng batukan sa atuang kapsula. Oo, kamakabuhay. Ang pag-inom lamang sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang yun ka na para sa mga adult. Usang ito sa 2 ka kapsula every day. Uban sa inadlaw nga tubig, again, balik-balik ko na ito, dili bugnaw nga tubig ha, kundili inadlaw or warm water, inadlaw nga tubig. Kana ipahitabo ni mo 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakaisakit or balatian, mas naghano na nato ang pagtumar sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mamahimo ng duha nga ito sa 3 ka kapsula, unya ka tulo sa kaadlaw. Uban syempre gihapon sa inadlaw nga tubig or warm water. Sa dili ka pamukaon, pero kung gusto nimo nga after ka na mukaon mo tumaraan, mahimo ra man sab, pero paabuta usa ang usa ka oras, gikan kang mukaon, isip gihapon imo ang food supplement. Sama na akong sa uban pa ka makabuhay, mo inom kita, himo na tong partner sa pangadlaw na to kang pagkinabuhi. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. And at the same time, mapag-inom gihapon na to sa to ang all-in-one nga kape. Kana walay lain ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1, 17 ka mga ingredients. Giusa balik-balik, Lady B. Yes, indeed. Para mo tuhop gyud sa to panumduman, no? Ganon, and you can never go wrong ng bonggang-bongga.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong programa, sa imong programa, sa atong tulumanon, imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato, din kaganiha. Ato na bati ang kinatibok ang chapter 9 sa revelasyon ni Magnolia. Again, wapamatapos dito ha, ang tanan na pay mga pipila ka mga episode or chapter ng atong mabati ang sumpay sa iyang kasaysayan. Sa pagkakaroon na itong isgot, anong lagpitan at nadungog ang drama kaganiha. But before that, ang pagpahiyom, ang pambansang reminder, ayom, ang pag-smile, di ba? Smile, smile, smile and everything. Paragaan lang ang tanan. And God bless us. Anyway, Magnolia, salamat sa pagpadangat sa imong kaagi sa imong istorya. Though wapat na matapos mag-feature sa imong hanggi padangat nga sugilanon sa imong kagahapon nga naghambin og suliran hangtod karon, no? Anyway, manginaot ko nga sa mga tigpaminaw og mga tigpanubay nato na kapupo sa matag-adla og pagtulunan sa imong kasaysayan. Kung basihan nato, Magnolia, ang chapter 9 sa imong kasaysayan, well, nagkaduol pata sa... Matawag na tong climax, no? Climax sa ingon ana nga face sa imuhang kasaysayan, sa imuhang aspeto sa gugma, kauban si Vince, no? Ma-feel good na ako ba nga inanay nga mitumaw ang pagka-irresponsable ni Vince, no? Kanang inanay nga nagkahupas ang tanan, unya hinay-hinay sad nga nagka-fade. Oo, milubad ang iyang nindot nga color ngadto sa kangilad nga color, no? Sa iyang pagkatao. Pero gayon pa man, believe kayo sa imong ka-brave Magnolia. Kay chapter 9 pa lang ito, pero ma-feel na ako ba nga sa mga pagsuway nga nakahatag o sakit sa imong dughan o kasing-kasing. Murabag, lahutay lang gigihapon ka, laban lang, no? Chill lamang ang tanan. Bisag pag niagay na kadiha, nasakitan ka, nagtaman, murag ka ginatugan sa kalibutan, pasan mo ang daigdig o tibok universe. Pero lumalaban ka pa rin. Kaya na kayo na-feel nga gugma para kang Vince. Parang dun ka na lamang, yun ang pinanghahawakan mo, kumbaga, kahit na ang iyong pamilya ay wala namang kasing sama, ang iyong tatay, ang iyong kapatid, di ba? Pero naroon yung pag-asa sa sarili mo na hawak-hawak mo na baka isa sa mga araw na ito ay magbabago ang lahat for the better at umiti ka rin eventually, parang ganyan, tungod ni Vince. Unya, pero na-feel na ako, murag na-feel sa gani ni mo, kung basihan na to ang chapter 9, nga murag na-feel ni gini mo nga kanang, oy, hapit na. Hapit na mo pagawa sa tinod nga color kon bulok si Vince. Gayon pa man sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, di ba gyud pwede guwa mga pagsuway, no? Kitang tanan na mo gitay masinati nga mga struggle sa kinabuhi, kada mga kalisdanan sa kinabuhi ngayon anak. Pero wa magpasabot nga magpadata. Sukol gid ta, laban lamang, di ba? Kasamtang buhi maa may paglaom. Samtang buhi, may pangako ang bukas. Ganyan. Samtang buhi kita, magpadayon ta sa unahan. Og labaw sa tanan, samtang natin ginuo nga mo'y sentro sa tibuok na itong kinabuhi sa itong sistema, kasing-kasing o gunahuna, di gid ta masayop, anak. Padayon gid ta. Nga makadawat gihapon ang mga pagsuway gikan sa ginuo kana aron na kita magmalig-on as an individual, og di gid ta pwede nga mubuhi sa ato ang pagsalig nga dunia. Kay usa sa mga adlaw nga muabot, mahatag na diri nato ang atong reward. Basta magpadayon lang tas atong pagkamahadlukon sa Ginoo. Kun unsa man atong mga nasinati nga mga pagpasakit gikan sa laing tawo, labi na sa mga tawo nga atong mahal nga mura pay miunay pagyatak nato, laban lang kita kay atuaman man ang good karma, dili man ang bad karma. Pero di po nato pwedeng i-wish nga magaba-gabaan ang mga tawo, labi na ang mga tawo nga mahal nato tungod sa ilang pagpasakit nato, no? Atong iampo nga malamdagan sila, nga kanang kita pud mismo, agiyahan ta, nga magpabilintang ligon, o gato mga tao nga paday nagapasakit nato, kay atong iampo nga mausabot ang ilang huna-huna, hikapon sa Ginoo ang ilang makasing-kasing, makarealize sila, mangayog pasaylo, and let's start all over again. Yung naran nagrunta abon ang kinabuhi, para gaan ng gunta, no? Diba? Wow, tatay, dagang problema, kaya na dapat yung mga constant, mga naana diyan nga mga problema, daan niya, at pag yung dungag-dungagan, ug mas dako, bukat na kayo, iguyod-guyod na ng problema sa atong pagpanaw sa musunod ng mga adlaw. Uy, di ba no? Anyway, kamakabuhay. Sa sunod nga episode sa tong tulumanon ang tabayanan ng sumpay sa revelasyon ni Magnolia. Again, di nila mangsa.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Digang salamat sa pagpaminaw, Hiking Adong in Sacamba and Sarsadias family, Adong Jr. Ayan, thank you. Happy birthday sa mga nag-birthday today. Sana'y mabusog nyo kami. Hi, sab kang Jermaline o sa Lano family. Maraming thank you po. O sa iyong anak doon nga si Giselle Margaret and si Jerish Margo. Naminaw silang tanaron. Salamat, Jermaline, sa pagpaminaw. O Cadelina family kay Snow. Thank you, Sam. O sa Lagunsad family kay Natalie. Thank you. And Dexter. O si Michael. Sila si Brian. Baswell and Noncho family. Thank you sa pagpaminaw. In Iglesia family. And kina Jason. Maraming thank you, usab. Salamat, usab, sa mga taga Butuan, sa mga taga Maramag, Bukidnon, sa mga taga Siargao, mga taga Midsayap, North Cotabato, mga taga Santo Tomas, Davao del Norte, mga taga Hinguog, Surigao del Sur, mga taga-Tandag, mga taga-Lianga, mga taga-Kabadbaran, mga taga-Madrid, Surigao Sur, mga taga-Lupon, mga taga-Makilala, mga taga-Davao City, mga taga-San Miguel de Asamay, Surigao mismo, mga taga-Sambuanga del Norte, especially sa mga taga-Manukan o sa mga taga-Osmenia, mga taga-Bislig, and especially sa mga taga-Tagbilaran, Bohol o Tibuok, Bohol, labi na de Asamay, Barangay, Buol, Bohol. Bool, B-O-O-L. Gano'n, walang H ba? O mga taga-barangay San Isidro, Bohol, gihapon. And once again, salamat kang Sir Mario, Sir Sid, si Madam Annabelle. Lat Annabelle. O ang tanang staff ng EXL Makabuhay. Ganyan. Doc Brian kay Doc Arvin, maraming thank you. Nakabanding ko silang lahat ng bongga. Anyway, dagang salamat sa pagpaminaw ni Anang Ato. Ang special nga mensahe today. Kamakabuhay matod pa, unya giyabo sa ikatuong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kasubaan ug sa mga tinubdan sa tubig ug nahimong dugo ang tubig ni Ana. Unya nakadungog ko o nadungog ko ang anghel nga nagbantay sa tubig nga miingon, matarong ka sa imong mga hukom o bala ang Dios nga mao karon ingon man kaniadto. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Gipadayag 16 bersikulo 4 ngadto na sa 5. Dagang salamat ka makabuhay. Ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Wala ako igong panahon, mutambling na taghang to na sa sunod higayon, magkuyog hihapon ta sa uban pang mga hisgutan at mga istorya sa kinabuhi din lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makataban yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
9: I'd be lost without you.
8: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba nagagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
9: kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
10: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: And it's starting bisdak, ana. Rexino
12: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexino
13: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexino
14: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino
15: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
12: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Basta na ay hilanat.
14: Dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, ibiogesic.
15: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farix B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farix B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially For You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially for

0: Nature's Alternative and Naturopathy Center. Limpiaco Building at Bansa Building 3, Dumaguete City Public Market. Dr. Edwin Ventula. Ang pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Ito na si Tita Pinyo, Tagabae. Ako, kaniadta, dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat kayo sa mga sambag ni Dr. Ventula o sa Vitro Pug Ayunik kay ako karon na wala na akong isang mulo kaniadto. Dahil kayong salamat.
2: Sa libreng konsultasyon, Nature's Alternative and Naturopathy Center. At bag sa Building 3 Public Market. Gikasaligan sa katawan. Dalampan sa tanan.

0: dahil sa Globe 5G Network. Anumang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Oh, babe.
3: Hi, Mark!
4: Uy, pre, bili ba dyan ako ni Moy? Anong habulo naman kayo sa mga bahay ka ron?
5: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. O glabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mau na nga makatilaw. Tanbaw! Magpangita dyan, pre.
4: O ba, pre? In town, surti. Kuha sa kapalitan na.
5: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
4: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, kinakuha sa kapalitan na.
6: Ang rice and coffee mix, mapalit sa tanang butika sa Bohol. O di ba kahakunta ka ang numero 0908-8960-672.

0: pak. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Nako, si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus. Wellness every day.

0: 당신이야.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Time Jig is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for you.
2: Especially for you.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially for You.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

us. Somewhere a place for us. Peace and quiet.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa Agos.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:10 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na tuli, ha? Sa tanang mga sayo kayo ng mata karon. Good morning yung tanang sa tanang mga nag-celebrate silang fiesta today. And later on, ang atong Kiss FM weather update o atong health tips gikan ni Doc Glenn sa buhatan sa atong EXL Makabuhay, ang atong health hour, mga ka-Kiss. So atangay na, karong tataon, ha? And ay kalimot pag-take of vitamins every day. Inom ugdahan tubig para likay das mga dehydration. Oh, dapat stay hydrated da. Kanunay mga ka-Kiss, ha? Dapat layo das mga sakit. And count ang mga healthy foods. Hindi kayo sa ta ng mga karne-karne. Dita palabi, ha? Oh, panagsai lang na inyo, ha? Kanong mga fiesta-fiesta na to, diha. Oh, relax lang mo. Mga sweets food, mga usapan ang uban, diha nga mga nindot kayo nga pagkaon nga lamig kayo sa atong pamati, diba? Nga mga cause og sakit sa atong nga kaugalingon. Sakit pa sa gibuhagan. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na diha. Sit back, relax, and enjoy the music. Chopeta on Kiss FM on Kiss Pandesal.

Antonet Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Dili ko believe!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
8: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa.
5: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
10: Alagang unilabyan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3 is 5:45 in the morning. Good morning to Erwin Sage. Good morning to Mamnita Valderosa all the way from Ottawa, Canada. To Bro Midwin Inting, yes, SPC Dampas. Yes, tanang mga taga SPC Dampas and taga Kandait. Good morning yung tanang diha may papaminaw dahi sa ato mga pinalanggang listeners. And good morning sa tanang mga naminaw na to karon. And sa tanang mga staff na to sa Kalape Butika ng Bayan, niya mag-grand opening karong May 8 diha at bang sa may Ramiro Community Hospital tapad sa may Palawan Pawn Shop. Yes, mga kakis, ilang bagong branch nila, ang Kalape Butika ng Bayan. Yes, sa tanang mga staff na to diha sa Kalape Butika ng Bayan, good morning. May pagpaminaw niyong tanan dahi karong May 8 mag-open na sila diha. Yes, good morning sa tanang mga kakis na nag-tune in karon. Tune in always Kiss FM. And thank you so much sa tanang mga nagiparty kagabi diha sa Barangay Aligway Maribuhok. And powered by Garsuta Lights and Sound together with DJ CG. And also sa tanang mga crews and DJs. Thank you so much also to SK Chairman Jeswa Carredo. And sa tanang mga kakiss na to diha ganaminaw sa Kiss FM diha sa bay Aligway Maribuhok. Happy Fiesta! Sa tanang mga taga Maribuhok na nag-celebrate sila fiesta today. Yes, good morning yung tanan diha. More music mga ka-Kiss. And later on, nagatong Kiss FM weather update sa buhatan sa pag-asa ni Sir Leonard Sama at aging karong tataon mga ka-Kiss. Diri lang sa Kiss FM, Kiss Pandesal.

Kiss FM 102.3, 5:50 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na today ang naka-tune in karon sa Kiss FM. Yes, sa tanang mga drivers di ay. Yes, good morning niyong tanan diha. And may papaminaw dahil sa ato mga security guard on duty karon and ato mga ka-Kiss na minaw karon diha sa daliki at 24 oras sa tanang mga branch nila and to SG Money sa Kulan. And also good morning sa tanang mga ka-Kiss po nato diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center and ato mga ka-Kiss po diha sa Coop Hospital and there is Ace Medical Center Ramiro Community Hospital. Good morning yung tanang diha to mga pinalaga ka-Kiss and sa tanang mga listeners nato diha sa Manga Fishport Manga Public Market and diha sa Kogon Terminal sa tanang mga nabiyahe karon and sa Kogon Public Market di ay salamat kaniyong tanan diha ka-tune in sa Kiss FM sa tanang mga listeners nato worldwide and sa atong Facebook live karon mga ka-Kiss live ta and sa atong Facebook sa Kiss FM and Cyrus the Virus FB page mo na itong mga Facebook karong mga orasa and also sa tanang mga listeners kinabinaw karon good morning happy fiesta sa tanang mga taga Maribuhok nga nag-celebrate silang fiesta today. Yes, salamat kayo sa tanang mga nakahawak mo ang beat. Yes, sa tanang mga nakahawak mo ang beat kagabi diha sa may barangay Aligway, Maribuhok. Sa tanang mga ka-Kiss nato diha nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning yung tanan. Maing pagpaminaw diha sa tanang mga listeners worldwide. And sa tanang mga naminaw po nato karon diha sa Baclayon diha. Thank you so much for tuning in sa Kiss FM. And also there is yes sa tanang mga listeners diha sa Calceta nga naminaw sad karon to Jerry and to Alvin salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM nga nagsayaw-sayaw kuno sila karon while naminaw sa Kiss FM salamat niyong tanan diha request like song Cha Cha by Vong Navarro right here on Kiss FM on Kiss Pandesal.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:56 in the morning. Yes, ang atong latest weather update karon mga ka-Kiss sa buhatan sa pag-asa atong duwaton karon si Sir Leonard Samar.
1: Maayong buntag, ani a kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Duna tay daotang panahon nga gibantayan kining karong mga panahon na. Duha ni ka low pressure area nga gibantayan nato karong mga panahon na. Una kining LPE 05E. Base sa pagbanabana ana kini sa 1100 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate na 8.1 degrees north, 136.3 degrees east. Kining mong low pressure area sa pagkakaroon ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo, mahimong usa ka bagyo. Hinoon kini mong low pressure area posible ni nga musulod ni sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw ug sa sunod nga mga adlaw posible ni nga maka apekto or makahimog mga pag-unuan sa Mindanao Visayas. Samtang lain nga low pressure area nga LPE 05 about pa sa about 05 B ikaduha ni low pressure area base pagbana kaginang alas 2 sa buntag ana kini sa 2595 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate nga 7.8 degrees north 149.9 degrees east. Kini mong low pressure area within 24 hours taas ang yung chance nga mahimong usa ka bagyo. Hinon kini mong low pressure area medyo layo-layo pa kini sa far manang sa padayon ta nga magmonitor kini mong low pressure area nga posibleng mahimong bagyo. Hinoon balikon ako layo pa ni sa far then ang iyang distansya is 2595 km east of northeastern Mindanao. Sa pagkakaroon, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon kini gitaw tog easterlies o hangin ngikan sa silangan nga mo'y nakaapekto sa tibuok nasod. Samtang nga to ang forecast karong adlaw. Ang sambong nga pinunsila o lakip na usap ang Palawan, kining mga lugar makasinating managumo ng kalangitan o dunay katang mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayan sa nasod o ingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takbihan sa Taglaran, karong adlaw makasinati kita o mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay o dunay managumo ng kalangitan, ugnubanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pangulan, mga pagpunopagkilat, gumikan sa easterlies o hangin ngayon sa silangan. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan, nga may mapasalabi dito na pita sa may extreme northern Luzon o samtang karagatan na inimalugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan, nga may mapuslabi sa bangbayan sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o samtang karagatan ni mga lugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Then sa itong dapat, sukod sa temperatura magasukat sa 25 patas, nga ito na sa 32 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw, mukabat nga ito na sa 38 degrees centigrado or 38 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index, extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Mao na nga padayon ta nga nagpahinumdom sa tanan. Ugingon masab sa mga dunay mga gipangbati o ato ang mga senior citizen na dili gayod magpalabi o buwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntangon, umusalop sa kini sa may alas 5:55 sa kahaponon. Dininilang kotob, kininagikan sa Diyoste Pag-asa, Albuquerque, Buranda Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
0: Yes, mga kakis, mo ito atong latest weather update sa buhatan sa pag-asa ni Sir Leonard Samar. So, doon ay mga gibantayan karon nga low pressure duhan sila kabuo. So, hopefully nga mawala ra ni mga kakis. So, sa tara mga kakis, nato diha ang atong weather update today, yes, easterlies affecting the country. So, dapat kanunay gapunta mangandam sa atong mga dadunon diha, especially atong tubig para dili ta maglikay ta sa mga dehydration. O dapat inom tag vitamins kada adlaw. 6:01 in the morning, mga ka-Kiss, we'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Time check is 6:03 in the morning, mga ka-Kiss on Kiss Pandesal. Mga ka-Kiss Cyrus the Virus on a Tuesday. Today is May 5. Once again, sa tanang mga nag-fiesta karon. Happy fiesta na yung tanan niya. And salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM sa ato mga ka-Kiss na ito niya sa Daol Central Market, Daol Integrated Bus Terminal. Sa tanang mga nag-ibiyahe karon. Good morning sa PM Toda. Salamat kayo, PM Toda. Coming from... Bro Bernard Puliscas Jr. sa tanang mga naminaw karon diha. And ay kalimot mga ka-Kiss ha, on May 6 kinakits ta diha sa Barangay Uwak, Dimiao, Bohol, para sa Fiesta Party together with the BNF Pro Sounds, additional mixes with DJ Yancy. And also thank you so much sa tanang mga crews and DJs sa sa BNF Pro Sounds. And to Bro Bernard Puliscas Jr., to Boss Catel Datoy, salamat kayo, boss. And sa tanang mga ka-Kiss na itong araminaw karon diha sa Barangay Uwak, Dimiao, Bohol, salamat kayo. And sa atong SK Chairman diha, si Jislayer Tagupa, Banak File Den, salamat kayo sa pagpaminaw sa atong SK Chairman. And sa tanang mga taga-barangay Uwak, Barangay Council sa Uwak and SK officials, thank you so much din tanan. Salamat kayo and see you on May 6 mga ka-Kiss. And party-party tariya sa Barangay Uwak, Dimiao, Bohol. 6:05 in the morning mga ka-Kiss and Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3. Yes, and ikalimot mga ka-Kiss, ha? And do not die free dental cleaning. Karong adlaw am siguro ni. Yes, atan karon ba ni adlaw? Yes, do not die free dental cleaning di ay mga ka-Kiss, ha? Sa katong mga magpalimpyo diha sa ilang mga ngipon and uban ba magpa-check up. Yes, do not free dental cleaning diha sa second floor BQ Mall karong alas 9. Karong alas 9 sa buntag ni mga kakisantod sa alas 4 sa hapon. Yes, pagdala mo PhilHealth ID or PhilHealth number and all students can avail samtang magbakasyon o samtang gabakasyon karon karong panahuna. So maka-avail sa ng atong mga students karon diha. And for free dental cleaning diha sa second floor BQ Mall, alas 9 sa buntag hantod sa alas 4 sa hapon, mga ka-Kiss. Sponsored by, yes, Imap Lying In Clinic, mga ka-Kiss. And to Jonathan Telmo and sa tanang mga ka-Kiss na diha, good morning yung tanang may pagpaminaw diha sa atong mga ka-Kiss. To Molly Rain, thank you so much for pagpaminaw ni Molly and ni Cool Cat. And sa tanang mga ka-Kiss na ito ang nag-tune in sa Kiss FM, good morning and may pagpamahaw sa tanang mga nag-prepare pa sila mga pamahaw uban karon pa ng mata, mga ka-Kiss. So, ito mga lami kay Higo Pugsabaw sa Bas Oiron, beke naman. Kasi matapsingan sa inyo sa Sabaw diha nga nag-umaapaw sa sarap, di ba? Good morning sa tanang mga ka-Kiss diha. 6:09. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ato mga drivers nga nabiyahe karon ng mga orasa. Si Bro Bernard Policas Jr. nga galanog-lanog diha sa tri-cab karon sa iyang gimaniho. Good morning ni mo diha, bro. Amping ganunay and salamat kayo sa pag-tune in sa Kiss FM. Good morning sa tanan.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:16 in the morning, mga ka-Kiss, on a Tuesday, May 5, 2026. Good morning to Ma'am Yang Yang, the ever beautiful and sexy na pasahero ni Bro Bernard, Police Cast Jr. Salamat kayo to Ma'am Yang Yang, the beautiful lady. Good morning sa tanang mga kakis na tanihan ka naminaw karon, sa tanang mga nagibiyahe karong mga orasa. Salamat niyong tanan. Sa tanang mga nag-celebrate silang fiesta, happy fiesta niyong tanan niya. And asa may ga kuan ron? Asa may ga basoy na ron? Arong atong atako na to ang maribuhok niya. Good morning sa tanang mga kakis na to, and ilabi na sa atong mga listeners worldwide nga naka-tune in sa Kiss FM. Salamat niyong tanan diha sa pagpaminaw. Always kini sila naka-tune in sa Kiss FM diha sa may Albor. Salamat kayo sa tanang mga taga-Albor, and especially sa ato mga kakis po diha sa BNF Pro Sound. Sa tanang mga crews and DJs, good morning. Salamat kaniyong tanan diha. 6:17 in the morning, Tyla Channel on Kiss FM on Kiss Pandesal.

0: Kiss, Pandesal.
1: Chanel Tyla, 6:20 in the morning. Mga ka-Kiss, a requested song going out sa ato mga ka-Kiss diyan sa Mansa sa day. Also, good morning sa tanang mga naminaw nato karon dira sa yes, sa tanang mga taga Maria Clara Street, Tagbilaran City, to Jenny and to Daiday. Salamat kayo sa pagbabinaw sa Kiss FM sa tanang mga pinalagay ka Kiss na to. And to Timmy A, Timmy Arangoso, and to Ma'am Genoveva Arangoso, happy fiesta niyo yung tanang diya sa tanang mga taga Poblacion, Maribohok di ay. Salamat guys sa pagbabinaw sa Kiss FM. Good morning and also sa tanang mga taga Antikera, sa taga Bungahan Antikera, naminaw sa karon. Mga orasa, good morning sa tanan mga pinalangang ka-Kiss. Always naka-tune in sa Kiss FM. Hawak mo ang beat mga ka-Kiss. Hawak na ang beat ni Robert Bernard Bulsias Jr. 6:21 in the morning on Kiss FM. Kiss Pan.

0: Mga ka-Kiss FM, Sean by the way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod nimo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay, na nagtulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing, sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abin ako mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langan nun, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakot pagani ko sa uban. Mao nga karon, nahibala na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon og ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga ka-Kiss, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptoma sa sipon, kuha adayo ng Neozep Z Plus Forte. Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Malate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Fantastic.
1: Yes, mga kaki, 6:53 in the morning at nakikaroon na taon ang itong HNU Breakfast News with DJ Carlo. Dari lang sa Kiss FM. Mga kakis, on a Tuesday. Yes, happy Tuesday sa tarang mga kakis na doon. Shut up and dance, walk to the moon on Kiss FM.

Matag, ani akining pinakauling kalumbuan sa kayong dunatay dautang panahon nga gibantayan kining karong mga panahon na. Duha ni ka low pressure area nga gibantayan na to karong mga panahon na. Una, kining LPE 05E. Base sa pagbanabana, anakini sa 1,100 km east of northeastern Mindanao o anakini sa coordinate na 8.1 degrees north, 136.3 degrees east. Kining mong low pressure area, sa pagkakaroon, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Mahimong usa ka bagyo. Inoon, kining mong low pressure area, posible ni nga musulod ni sa Philippine Responsibility karong adlaw. Sa sunod nga mga adlaw, posible ni nga maka-apikto or makahimog mga pag-unuan sa Mindanao, Bisaya. Samtang lain nga low pressure area, nga LPA 05, abot pa sa bot 05Me, FB, ikaduha ni low pressure area, base pagbana-bana, kaginang alas 2 sa buntag, anakini sa 2,595 km east of northeastern Mindanao, o anakini sa coordinate nga 7.8 degrees north, 149.9 degrees east. Kini mong low pressure area, within 24 hours, taas ang yung chance nga mahimong usa ka bagyo. Inoon, kini mong low pressure area, medyo layo-layo pa kini sa far, manang padayon ta nga mag-monitor kini mong low pressure area nga posibleng mahimong nga bagyo. Inoon, balikon ako layo pa ni sa far, then ang iyang distansya is 2,595 km east of northeastern Mindanao. Sa pagkakaroon, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon kini gitaw itong easterlies o hangin ni kasilangan nga mo'y nakaapikto sa tibuok nasod. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang sambong nga pinunsila o lakip na usap ang Palawan, kining mga lugar makasinating managumo ng kalangitan o dunay katang mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayan sa nasod o ingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takwens taglaran, karong adlaw makasinati kita o mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay o dunay managumo ng kalangitan, banan sa panagsa ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan nga mo'y mapasalabi dito na pita sa may extreme northern Luzon o samtang karagatan na ini malugraha kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan nga mo'y mapasalabi sa ubang bahin sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o samtang karagatan ini malugraha malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura makasukat sa 25 patas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 38 degrees centigrado or 38 degrees Celsius. Effect based classification sa mong head index, extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Mao na nga padayon ta nga nagpahinumdom sa tanan. Ingon masab sa mga dunay mga gipangbati o ato ang mga senior citizen na dili gayod magbalabi o buwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntangon o musalop sa pinin sa may alas 5:55 sa kahaponon. Dininilang koto, kininagigikan sa Dio Este Pag-asa, Albuquerque, Buna Destition, Yunardo Samar, Mayong Buntag.

0: Ari Capsule 166 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

0: Worldwide alas 7:08.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyag
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News sa tuginis may tinguha sa Island City Mall. Hinikay o giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kinisigli or kulyo, ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Gisugdan karong buntag ang jutay nga pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina. Ang diesel, 2 pesos and 66 centavos, samtang ang gasolina, 2 pesos o 21 centavos matag litro.
3: Isyu sa giingong kidnapping nga paagi sa mga drug personality, gipadangat ni Gobernador Ari Sumintado ngadto kang PRO7 Regional Director nga si Aban.
0: Nagpabiling wa masulbad ang hitak nga Maxim Rides na masahero bisan og wa tuguteng ang siyudad.
3: Usa ka tawo nga makalibog ang personalidad giingon nga usa ka ilin ang nahinabi face-to-face ni Bohol Chronicle Editor Bingo De Haresco dito sa Manila.
0: Gibalhin sa lungsod sa Cortes ang DILG officer sa lungsod sa Panglao nga si Cecilio Nestisan. Human kini gipasakan og reklamo, abuse of authority ni Panglao Municipal Councilor Analin Casane.
3: Sa atong mga police report, gipasakaan og kasong estafa ang duha ka mangingilad sa GCash nga nadakpan sa kapulisan din sa siyudad sa Tagbilaran.
0: Tutok ka most wanted person kasong qualified acts of lasciviousness o kining frustrated murder na siko sa Tagbilaran o dito sa lungsod sa Luway.
3: Himoon karong adlaw ang arraignment sa kaso sa 7 ka mga konsehal sa Kalape sa korte dito sa Maasan City. Sa balitang regional, gitayog sa kusog nga linog, magnitude 6.1 ang Sugbo ug pipila ka bahin sa Visayas.
0: Sa kauluhan, buarangkada ng impeachment proceedings ni Vice President Sara.
3: Gihagit ni Kongresista Terry Ridon si Davao City Congressman Pulong Duterte nga pamatud-an ang pasangil ni ini nga tangtangon og pundo kung tangtangan og pundo ang mga kongresista kung dili mo suporta sa impeachment ni VP Sara. Sa paugnat sa kusong, nakatakdang muduwa ang North Korean Women's Football Club sa South Korea. Sa balitang artista, migawas karon ang mga sugyot sa France nila ni Vice Ganda o Michael Fee nga unta mag-uban ang ilang mga idolo sa usa ka pelikula.
0: Mo kato mga uluhan sa ato mga balita, kompleto detalyes sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit, gisugdan karong buntag ang gamay pagsangka sa presyo sa diesel gasolina. Ang diesel 2 peso og 66 centavos matag litro, samtang ang gasolina 2 pesos og 21 centavos matag litro. Atong paminaw ng kompleto detalye sa Alagad, Anthony Tonton Aniscal.
1: Alang sa atong fuel price update, gisugdan na karong buntag ang dyutay nga pagsaka sa presyos diesel o gasolina. Sumala sa Petron, Shell o ubang big player sa lana, ang diesel misaka ang presyo karong buntag ngadto sa 2 pesos o 66 centavos matag litro, samtang 2 pesos o 21 centavos matag litro ang pagsaka sa gasolina. Ang pag-rollback o pagsaka sa mga presyos petrolyo karon gisaw na sa taga-Department of Energy, pinasubay sa National Emergency Crisis na gideklarasyon sa Presidente. Matod sa DOE, sila na karon ang mag-estimate sa dapat nga lihok sa presyo matag semana ug dapat kining sundon sa mga suppliers sama sa Shell, Petron, Caltex ug uban pa. Apan kahibulungan ang karong semanaha nga dyutay nga pagsaka kay walay imik ang DOE ug si PBBM. Diin gipasagdan lang nila ang mga oil distributors nga maoy mag-anunsyo sa pagpasaka sa presyo. Sukwahi kini sa milabay nga duha ka semana diin nagpaunhanay si PBBM og DOE Secretary Sharon Garin sa pag-anunsyo sa dagkong rollback. Sa pagkakaron, talandugon gihapon ang presyos lana sa world market, gumikan kay wa pa man magkasinabot ang Amerika og Iran sa pag-undang sa giyera, bisan pa man tuod migunit gihapon ang ceasefire. Gumikan niini, dili pa mahibal-an sa sunod semana kung musaka ba ang presyo sa lana o kaha mo rollback na usab. Maukad to atong fuel price update, kini si Tonton Aniscal, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Delia Chua. Da sa talo to, nga naminaw karon Ma'am Zinoy o si Ma'am Gemma de las Heras. Issue sa gayong kidnapping nga paagi sa mga drug personality, gipadangat ni Gobernador Ari Sumintado ngadto kang PRO7 Regional Director aband. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
3: Gipadangat ni Gobernador Ari Sumintado ngadto mismo kang Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, hepe sa Police Regional Office 7, ang mga insidente sa giingong kidnapping sa mga drug personality dinhi sa Bohol nga gidudahan usab sa uban nga may kalambigitan ang kapulisan. Suma ni Sumintado sa programang Aris Katauhan nga iyang gipadangat ang maong isyu atol sa ilang panagtagbo ni Abad niadtong nakalabayng semana dinhi sa Bohol.
4: And ako gi-remind si General tong mga isyu na kidnapping. The way sa suspected na mga pulis sa pagkuno ang may nanginap sa mga drug personalities. So ako sa ingirimay na sunod kita sa balaod unsang proseso sa pag-insaktong paagi sa pagdakop. Magitong sundon.
3: Giyasugyot, usab niyo Mintado ng adto kang Abad nga kung mahimo, ipareview ang simultaneous anti-criminality law enforcement operations konsakleyo sa kapulisan nga alang kaniya mo hinungdan nga dunay mahitabo ng kidnapping style sa mga kapulisan sa pagdakop sa mga drug personality.
4: Ulang yun na kung pwede, ipareview ng sakleyo nila na programa na may cause na mga pulis manakop o mga drug personalities and then isurrender in a Friday para lang nasa ika-present na nasa accomplishment. So, di na mo guna ma-musalir karon kay every time na nay nakakita nag-kidnap last Wednesday, mabaniog mag-una sa social media, sa Facebook, sa matos police station, mublater. So, gawas sa Friday, noted na kanyang gikidnap na sila. So, useless rapon ang mga operation nila. So, alam mo ng actual one ba?
5: Continued good kinta nga operation.
3: Hangtod karon wa paghihapoy opisyal nga pamahayag ang Tagbilaran City PNP kalabot sa gigataho nga kidnapping sa Integrated Bus Terminal sa Barangay Daon ning siyudad niadtong buwan sa Marso. Diin na ang gialigar nga biktima nga usa ka drug personality eksklusibong nailhan sa DYRD Bohol Chronicle nga si Alan Gamana. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Siyente, sa itong DYRD Breakfast News, nagpabiling wa masulbad ang naghitak sa mga Maxim Rides na masahero din is nakbayan sa Tagbilaran bisan wa kinitugote. Kompleto ng Italia, atong paminawon si Zara Arcayana.
6: Nanawagan ang publiko sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa pagsulbad sa reklamo batok sa Maxim Rides nga na masahero bisan o wala tuguti sa Dakbayan. Giangko ni Konsehal Edi Borja, Chairman sa Committee on Public Utilities, sa sangguniang panlungsod nga padayon gihapon nga naghitak ang kolorom nga mga tricab ug ang Maxim Rides nga manguha og pasahero. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Lunes, si Borja miingon nga iyang ipatawag og balik ang tagdumala sa Maxim Rides and Food Delivery Services aron matubag ang pasangil nga namasahero sila.
7: Aning problema ha, during sa meeting mo sa City Traffic Management Board, nga ang chairman na ito ni si Sir Alvin Acusar, o niya vice chairperson ni si Councilor Bibot Bulong niya, member po ta, na balik ning kanagi ka na pangutana bahin aning reklamo sa ato mga legitimate na mga tricycle drivers o operators sa syudad, kabahin na ito yung mag-isgutan niya mga kulurom. So, duhan ay ka aspekto ron kay kaning usa sa mga nabantayan yun nato sa ato mga drivers operators nga na ay ka nabitawang gitawag o app na Maxim.
8: Okay.
7: O niya, gitawag na to ang mga tagdumala ani o taghiya. Ninyon yun sila nga na ilang mga legitimate yun. When we speak about legitimate, kato mga tricycle drivers nga sakto permit sa syudad, na business permit, na franchise, gapalista as Maxim nga mga drivers or operators. So, pwede na ka mo book online, kunya, gami ang kaning mga driver na ito nagpalista, o gami mo book online, pwede sila mo serve. Ang nakaproblema ni Ron, at ito tawag balik ng punta ka Maxim, kaya na po yung mga kaya tawagan ni Bao-Bao, nga ang ilang permit and incentives is delivery.
6: Nagpasidaan si Borja nga magpadayon ang kilom-kilom operation sa City Traffic Management Office gamit ang undercover nga pasahero aron dili makaikyas ang kolorom nga mga tricab. Ang Maxim Rides gitugutan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga mag-operate isip motorcycle taxi. Nasairan nga hangtod karon wa pay balaod nga nagdumala sa operation sa motorcycle taxi sa Pilipinas. Hinoon, duna nay balaod no niini sa House of Representatives o gitun-an kini karon dito sa Angeles City sa Pampanga, Cagayan de Oro City ug uban pang bahin sa nasod apil na dinhi sa Tagbilaran. Sa niaging tuig, nagsugod og operate dinhi sa Tagbilaran ang Maxim Rides sa food delivery diin business permit lang para sa food delivery services ang gitugutan. Hinungdan nga duha ka unit niini ang gidakop sa City Traffic Management Office tungod kay namasahero sud sa syudad nga walay prangkisa.

0: BEMS G, nagtanaw gikan sa Baclayon. Ug usab si Juanitz na Risma Ugatis, nagtanaw pod gikan sa Kalape. BT Humawid ug si Fel Borja. Samtang usa ka tawo nga makalibog ang personalidad, giingon nga usa ka alien ang nahinabi face to face ni Bohol Chronicle editor Bingo De Jaresco dito sa Manila. Atong paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
1: Daghang mga katingadaan nga mga istorya nga mitumaw na sa Pilipinas. Adunay mga milagrosong istorya. Ang uban puno pagani sa mga katinganahan. Magkahadlok man o katawanan, makalibog apan siguradong ang uban katingalahan. Sama sa istorya sa kinabuhi ni Ronald Joaquin Marcos, ang ampo ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang editor sa Bohol Chronicle nga si Bingo De Jaresco miasoy sa istorya sa kinabuhi ni Ronald Joaquin kinsa gisagop ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa pakikinabi sa Duwarte inyong alagad kagahapon, gibutyag ni Bingo nga face-to-face niya nga nahinabi ang iladong si Ronald Joaquin kinsa gianggaan og bionic wonder boy.
2: He will answer questions nga wa siya kita nag-isuwat ni Mus Papel. Unya iyang isuwat ang answer sa papel without using any pen. Nakita na ako sa TV live do. Unya ito sa malakan niyang day. Muna siyang ipapahawa kay ipangutan na siya kung nung email daw og kinsay mo succeed ni Marcos kay nasakit o na. Ingan mo siya nga babae ra ba ma'am? Isang ako ba na? Isang dili ra ba ma'am? Dili ikaw succeed ni Marcos. Man lang suko kay si First Lady ipapahawa lang sa Malacanang. And history will tell you that it was Cory who succeeded Ferdinand Marcos. So, kanag background na nala sa akong mind, nga, sa kabahin sa among encounter, tingalimutuwa itong mga listeners, ani, my late wife, si Marie Rose, no? My late wife died in 2017. We were still boyfriend, girlfriend that time, no? She was studying at the Holy Spirit. She was introduced to Ronnie Joaquin or Bionic Boy because both of them lived in the Pateros Pagig area. No? Anyway, one of my tita, si Tita Penny, told me na, to ay Bingo, meron nang liligaw sa kuwan, inyong girlfriend, na kuya ko kayong tawhana. Kinsa man na. So he told me that tining tawhana, makatawag ko nun sa akong girlfriend using a used kanagaling soft drink mo nga wala'y sulod. Ana siya mudayal. Mudayal siya nga madungog sa akong tita nga gatingog mo ng telepono yun.
1: Nahimong tunog og naila ang pangalan ni Bionic Boy sa dihang nalathala siya sa usa ka pamantalaan ni atong 1976 tungod sa iyang psychic power. Usa sa mga nakapabilib sa Bohol Chronicle editor mao ang naluwas sa ampon nga anak sa First Family. Ang bata noon pa kaniyatong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang bata noong Marcos, naluwas gigan sa pagkadisgrasya human gipabalik sa amahan nini ang gisakyang eroplano tungod sa pasidaan ni Bionic Boy nga mahagsa ang eroplano. Nibalik sa tugpahanan ang eroplano nga wa na musakay ang bata noong Marcos apan nihagsa ang abyon nga gigamatay sa 33 ka mga pasahero niadtong September 14, 1976. Lain pa ang makahingang hakang Joaquin sa dihang gisultihan nini ang kaniadtong First Lady nga si Imelda Marcos nga ang musunod nga mamahimong presidente mao ang usa ka babaye buta nga gikasuko sa kaniunang ginang tungod kay dili dai siya ang gipasabot ni Bionic Boy kun dili laing babaye. Napaandar og napadagan usab ni Bionic Boy ang sakyanan nga walay gasolina og makatawag usab kini susama sa telepono sa walay sulod nga butilya sa soft drinks.
2: So it's very, very unusual. Well, pildi pa computer ng itong bataa. And the fact that he can foresee the future, no? That's another part of him. Meron siyang psychic powers. He's the most interesting person I've ever met after Jimmy Licao, kung I'm convinced he was an alien.
1: Perpekto usab ang tubag nini kung pangutanon sa nakilalaing lingwahe. Ingon man, bahin og economics ug finance nga kung diin ang yang tingog, dili tingog og tao kundi

0: pagpiliting og susa ka alien o gikan sa outer space. Nagtuo ang Bohol Chronicle editor nga dunay extraordinary power si Bionic Boy. Gikan sa DWD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Trenta minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. We're saying good morning ni Alan Tubias. May buntag naman niya, Ma'am Doris Kaluyong, Roberto Baluma Kurpos diyan sa lungsod sa Maribohok. John Mark Chungson o ganito sabi ni Rogelio Tampis. Kining DYRD Breakfast News sa itong kinis mga tingwa sa Island City Mall. Bali!

0: WYRD Weather Report.
1: Alang sa lakas panahon, itong paminahon si Leonard Samar, ikan sa lokal ng Watan sa Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalampuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon natay dautang panahon nga gibantayan kining karong mga panahon na. Duha ni ka low pressure area nga gibantayan nato karong mga panahon na. Una, kining LPE 05E. Base sa pagbanabana, anakini sa 1,100 km east of northeastern Mindanao o anakini sa coordinate na 8.1 degrees north, 136.3 degrees east. Kining mong low pressure area, sa pagkakaroon, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Mahimong usa ka bagyo. Inoon, kining mong low pressure area, posible ni nga musulod ni sa Philippine Responsibility karong adlaw. Ug sa sunod nga mga adlaw, posible ni nga maka apekto or makahimog mga pag-unuan sa Mindanao, Visayas. Samtang lain nga low pressure area nga LPE 05 but pasabot 05B ikaduha ni low pressure area base sa pagbana kaginang alas 2 sa buntag na kini sa 2,595 km east of northeastern Mindanao o na kini sa coordinate nga 7.8 degrees north 149.9 degrees east. Kini mong low pressure area within 24 hours taas ay ang chance nga mahimong usa ka bagyo. Inon kini mong low pressure area medyo layo-layo pa kini sa far manang sa padayon ta nga mag-monitor kini mong low pressure area nga posibleng mahimong bagyo. Inon balikon ako layo pa ni sa far then ang iyang distansya is 2,595 km east of northeastern Mindanao. Sa pagkakaroon, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon kining gitawag og easterlies o hangin ika sa silangan nga mo'y nakaapikto sa tibuok nasod. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang sambong nga pinunsila og lakip na sa pang Palawan, kining mga lugar makasinating managumo ng kalangitan o dunay katang mga pagkulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa pang bayan sa nasod og ingon man sa dinhi sa tong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran o taglayan sa taglaran. Karong adlaw makasinati kita o mayong panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o nga na sa usahay o dunay managumo ng kalangitan o gunapanan sa panagsa ng mga taklit ng mapulan, mga pagpunapagkilat, gumikan sa easterlies o hangin ngayon sa silangan. Samtang kasarangan o nga na sa kusog hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan, nga mo ay mapasalabi dito napita sa may extreme northern Luzon o samtang karagata na inimalugraha kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa obang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan nga mo ay mapasalabi sa obang bahin sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o samtang karagata na inimalugraha malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukat sa 25 patas, nga ito na sa 32 degrees centigrado. Head index temperature, karong adlawa, mukabat nga ito na sa 38 degrees centigrado or 38 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong head index, extreme caution. Effect on the body, head scrum and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Mao na nga padayon ta nga nagpahinumdom sa tanan magingon masab sa mga dunay mga gipangbati og ato ang mga senior citizen na dili gayud magpalabi og buwad sa init sa adlaw karong mga panahon na samtang adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntangon ug mosalop sa kini sa may alas 5:55 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini na gigikan sa DST Pag-asa Albuquerque Buenos Aires Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin, DYRD Breakfast News. Ito ganin sa Mayang Tingwa, Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawan. Naging salamat, may buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto, sanit pa mag alas 8.
3: Hatod sa may tingwa o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Handshake is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Neosip Z Plus Forte. Neosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango-Bango.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
1: Dugan na gawang balita sa mga bahin sa atong nasod. Ang Department of Energy, may pasalig nga ang nasod. Aduna kini igong supply. Kinagdugang balita ang inyong mabati kumani ini.
10: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
11: DYRD Worldwide.
1: Good morning, Anthony Yen Listra diha sa Phoenix, Arizona. May buntag kuno sa iyang pamilya diha sa Mansasa.
12: Line greetings. Good morning, Sir Ray Kagulada. Nga naminaw karon Nila Kahes Kagulada. Good morning, Ma'am Nila. Okay, good morning ni Ma'am Emma Rikina. Ugyang pamilya nga si Leo Rikina, Dominic, Carla May Rikina. Good morning. Mahil Kiwag Aranton, si Dr. Ronald Inting Pumato nga naminaw pod. Okay, good morning ni Ruben Perez, Tams K. Perez. Ugyang Bohol Pag Chakers, good morning. May butang usab ni Boy Ray, pamaong yan, pamaong yang mga anak. Sab, good morning ni Kagawad Bache Alba de sa Poblacion 3. Konsehal Sindoy Gingging, good morning po, naminaw. Ugasab, good morning ni Sir Chutambis de sa GGC Food Village. Ugasab si Sir Sammy Milo o Kagawad Angga Milo de sa Longso sa Albor nga si Paminaw. May buntag usab sa mga trabahante sa Lab Construction nga naminaw ka na to karon. O mga trabahante sa Richley Water Corporation. O diha sa FCB Bank, mga trabahante diha sa FCB Bank, Talokto Branch. O sab, good morning, ni Ma'am Annie Lupos, o Sir Olim Lupos, yung pana. O sab, si Ma'am, o si Nang Mary Discalyar, si Dudong, o si Undong, si Tata, o si Moloy Discalyar.

0: Ang buhol, gilibutan og lapad ng kalagatan. Diin ang atong mga isda o uban pang mga seafoods na gagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Anay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, sa tugan nato sa BGO Enterprises Incorporated. Nagabaligyan kini sa mga baterya ang Motolite sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligyan sab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, ug trucks sa kubos nga presyo. BGO Enterprises, dalan lower binting, nagbayan sa tagbilaran. Giaprobahan sa House Committee on Justice ang article of impeachment batok ang Vice President Sara kagahapon human na makakita og probable cause 55 ka miyembro mibutar pabor sa committee report matod usab ni Justice Chair Jervil Luestro gibase kini sa testimonya og dokumento gikan sa tutok ka mga impeachment proceedings ang desisyon sa committee ipadakini sa plenaryo alang sa butuhan kung na makakuha og suporta sa labing minos usa ka ikatong tanang miyembro sa Kamara, ipadayon ang kaso sa Senado alang kini sa paghusay. Gipaabot usab ni Luestro nga ang ebidensya basihan sa desisyon o gagiauhag usab ang publiko sa pagpaningkamot alang kini sa accountability. Samtang niadtong Abril 29, may butar usab ang komite 53-0 probable cause sa mga kaso lakip na ang paglapas sa Constitution, bribery, graft and corruption ug uban pang high crimes.
2: Gihagit ni Kongresista Terry Ridon si Davao City Congressman Pulong Duterte nga pamatud-an ang pasangil niini nga tangtangan og pundo ang mga kongresista kundili mo suporta sa impeachment batok ni VP Sara Duterte Carpio. Midugang si Ridon nga ipakita ni Pulong ang iyang kaisog pinagi sa pagdepensa sa impeachment.

0: Kining balita, Pilipinas, ito kanato sa Tire Queen, a Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service. Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Gipasalig sa Department of Energy, Eagle ang supply sa lana sa naso. Dugwa sila'y plano nga mag-order og dugang supply bisan sa bagong pagsaka sa presyo sa mga produkto ng petrolyo karong adlawa. Matunosab ni Energy Sec Sharon Green, di pakinanglan magpasod og dugang supply tungod kay Eagle ang reserba o limitado sab ang kapasidad sa mga storage nganhi sa atong nasod. Dugang niya, nakaandam na ang gobyerno mga 150 million liters sa diesel isip buffer. Base usab sa datos sa Department of Energy, Eagle pang supply sa nasod sulod sa 53 kaadlaw. Nagkip na yun ang gasolina. Mulong tayo ng 52 kaadlaw ang diesel. 54 ang kerosene, 166 days. Jet fuel, 71 days. Liquefied petroleum gas, nga mulong tayo ganyan o 40 kaadlaw. Samtang ilaw man o sa pagsaka sa LPG, karong buwan, 1 peso and 33 centavos matag kilo, kaprehas ka sa 13.42 ang pagsaka sa matag 11 kilogram.
1: Gisiguro ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang paghatag o hinabang ngadto sa mga residente nga apektado sa pagbuto sa Bulkang Mayon dito sa Albay. Matud pa ni Presidente Marcos, nga nagpadayon ang clearing operations sa mga kalsada nga natabunan sa abo gikan sa bulkan kini aron mabalik ang biyahe sa transportasyon. Nanghatag daw sab sila og face mask samtang padayon ang pagtabang sa mga residente nga nibakwit gikan sa danger zone.
0: Balita sa gawas nasod, human ni ini.
2: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.